92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 4-10 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. It's Chanel Tyla. The answer was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang, panalo na sa sarap. Magandang umaga po sa inyo lahat mga sweethearts. Last hour ng ating program at this a little sunny morning ng Lunes. Oy, buena mano. Pag sinabi natin buena mano, dapat kung ano daw ang ginagawa natin. Oh, eh dapat itodo na natin. Kumbaga, kung naningkamot ka, mas sisipagan mo pa. Alam mo kung bakit? Kasi kapag unang buwan daw, kung ano daw yung ginawa mo sa unang araw ng bagong buwan, hindi daw ang mangyayari sa'yo sa loob ng isang buwan. Kaya dapat maningkamot tayo, kailangan masipag ka sa unang araw. Para the rest of the days ng June, masipag ka. Kasi pag sinimulan mo na magiging tapulan, wala, buong buwan ka rin tulog. Naghigda-higda lang. Nag-relax-relax. Wala na gani, malungang. Last hour ng ating program on this beautiful Monday. Hoy, magandang umaga, kinabossing Butchoy Salamanca. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat saka kay Harry Revilla. Mula dyan sa may lapasan, ha? Good morning! Maraming salamat sa inyo, pakikinig. Ulitin natin yan, Bossing Butchoy, Salamanca, at Harry Revilla. Good morning sa inyo. Ma'am Christine, all the way from Marawag, Bukidnon. Thank you so much for always listening. Siyempre pa, Jason Steele pa rin, manning the show until 9 o'clock. I-text nyo lamang ako ng i-text dali. O, sa lahat ng mga taxi drivers, may kaka-claim lang dito na taxi driver, no? Nag-claim na siya ng kanyang bugas at saka ng kanyang groceries. Kayo din ha, yung mga hindi pa nakakasali ng mga taxi drivers, kung hindi ka pa kailanman, hindi ka pa talaga sukad-sukad, hindi ka pa nakasali, i-text mo na ako ngayon ng iyong pangalan at pangalan ng iyong taxi. Pero yung mga nakasali na, kasali pa rin po kayo. Kahit yung mga nanalo na, yung mga nakadaog na, kasali gihapon mo. Pwede nga yung manalo kahit paulit-ulit. Kasi hintayin nyo lamang yung mga pangalan ninyo, ha? Ibang hindi pa nabubunot, hintayin nyo lang araw-araw. Kasi alam nyo na, diba? Malay nyo, sa araw na ito ang swerte nyo. Ha? Ito yung mga yung text line natin, ha? Sa lahat ng mga taxi drivers na gustong sumali. Ito yung text line natin, 0961-8924-927. Ano yung itetext? Pangalan nyo lamang, complete name at pangalan ng taxi. Otro, ito yung text line. Ulitin natin ha. 0961.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM pagkinoon 31 after 8 o'clock. That's over October for you. Ikot dancer was brought to you by Bursary 45 Twin Pack. Ang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Ay, isang good morning muna. Dami nagtag sa atin. Dali ha. Magandang kumaga, Mignosa family. Especially kay Michael Mignosa. Yeah, greetings coming from your Adi. Magandang morning. Maraming salamat. Star Bright Taxi, nakikinig. Si Reggie Montalba. Oy, sali natin to sa raffle. Isali natin to ha. I-appeal ka na mo ha. Shoutout sa'yo, Reggie Montalba ng Star Bright Taxi. Maraming salamat. Ito na, magandang kumaga. Pwede ba isali yung pangalan ko? Si Charles Lanera ng Ganda Grey Taxi. O naman, isali natin to. O, si Jason Steele po ako. Jason Steele, ano? Okay. Charles Lanera. Sige, isali natin. I-appeal ka na mo, ha? Eto, idol, sali po ako. Wala naman nakalagay. Idol, sali po ako. Ilagay niyo, text me yung ano, pangalan mo. Pangalan, kompleto pangalan. Pangalan, apelyedo. Tapos, ang pangalan ng taxi. Ha? Eto, magandang kumaga po. Jonas Caniete ng Gracia Taxi, magandang umaga. At si Yoyong Yoyong Gracia Taxi. Yoyong Gracia Taxi. Ayun. Sige, magandang umaga po. Shout out ha. Sige, i-appeal na mong mga pangalan ninyo sa ating raffle. Magandang umaga, Dempsey Robles. Maraming salamat sa pakikinig. Madami pa. Sige, mamaya ko naman babasahin yung iba. 33 minutes after 8 o'clock. Ito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Dudes ng Abdulakim Taxi. Jay, good morning.
2: Yes, thank you, Phil. Ang ating kakasadaan ngayon, may magandang kalagayan, may maluwag pa po naman sa ngayon na ang ating telesmith napakaluwag. At ang Sharbor, patong sa Bubon, okay naman. Ayos naman ang flow, maluwag pa rin. Makakadali naman maayos ang sukyan. Pero sumadami sa atin na rin ang mga sukyan. Pagdating sa Bubon, nasa atong Archbishop na medyo busy yan. Marami ng sasakyan sa papasok ng Kogon.
0: So yung papasok ng Kogon, medyo tumadami ng mga sasakyan. Ayun. Sige. Asang area ka ngayon?
2: Dito ko sa papunta sa Corrales.
0: Sa may Corrales? Papunta ng Corrales? Siya may pasero ka ba?
2: Wala.
0: Magkana pa. Sige, maraming salamat. Ingatan ng pagmamanayo at ingatan ng mga pasero. Maraming salamat sa iyo report. HBGJ Tagalog Dudes ng Abdulakim Taxi.
2: Yan ang limit sa sitwasyon ng mga pagsado ng aking nagano sa ngayon. Ang posibili Tagalog Tools ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alami.
1: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alami. Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon, we get 47 minutes after 8 o'clock. Hey, that's up a line, Taylor Swift. Ang mga Robinson Boys, nakikinig sa atin. Magandang umaga sa inyo. Si Douglas ng Normin Transco Taxi. Maraming salamat sa pakikinig, ha? Padayon lang mo sa pagpaminaw, ha? Ano mga apelyado nito ni Douglas? Nakasali ka na ba, Douglas? Kasali? Lagay mo apelyado, dali. Douglas, anong apelyado mo? Normin Transco Taxi. Lahat ng mga nakaali diyan sa may Robinsons, lahat ng mga taxi drivers, magandang umaga. Michael Palasan, shout out sa iyo. Ito naman, Red Horse Taxi ito. Magandang umaga. Puro taxi drivers, ang dami oh. O Raptor Taxi, Vincent Octubre. Yan, Ana Lu, magandang umaga. Maraming salamat sa inyo pagpaminaw. Padayon lang! Anong ibig sabihin ng tunog na yan? Hoy, grasya yan. Grasya, grasya! Ang inigay na tayo ng bugas at saka ng groceries. Alamin natin, saang area naman tayo bumunot o saang drop box tayo bumunot ng ating second winner. Ruleta, select! Ang aming studio matatagpuan po, ha, sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Uy, Carmen! Paminaw, mga taga-Carmen! Asan yung drop box ng Carmen? Ayun, akin na, bunot. Isa lang, iyon. Ang address, Ilaya Carmen. Uy, silingan. Yung Carmen Ilaya, pangalan ng nakadaog o bugas at groceries, Richard Salisod. Richard Salisod ng Ilaya Carmen, congratulations. Nakadaog kang bugas at saka groceries. Ganun din itong first winner natin kanina. Itong, congratulations. Na-claim na agad, bilis, sa Margin Taxi, si Romy Samonte. Galing lang niya dito, na-claim niya agad, ang bilis. Congratulations. Ito pa yung mga pangalan pa ng mga nanalo pa ng bugas at saka groceries, Paminaw, Perla Lapuag ng Zonto Kauswagan, congratulations. Ganun din ng driver ng Sibitsko Taxi, si John Tanquion. John Tanquion ng Sibitsko Taxi, congratulations. Si Jovina Pesquira ng Zone 8 Cugman. Jovina Pesquira ng Zone 8 Cugman, congratulations. Nakadaog sa bugas at groceries, Raymond Burlat. Raymond Burlat ng Zone 2 Kauswagan, congratulations. Nakadaog sa ga. At eto pang si Macario Verceles. Para nagtagsi ito kanina. Pwede makuha pa daw ang kanyang bugas. Pwede po, pumunta ka na dito, Macario. Verceles, pumunta ka na dito, magdala ka lang ng ID mo, ha. Reno Samad ng Kauswagan, congratulations. At si Martin Martinez Jr. ng Babayo Gomez, congratulations also. Ayan na yung mga winners natin. Dala ng mga valid IDs dito sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Inihati dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Another break is in queue, squeezing the final minutes of the board. Kaya naman, sweet night. Padayong gihapon sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
6: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
8: Lahat ng bills due today!
9: Chill lang! Magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers.
10: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: GCash G-Bills.
12: The best variety of music all day. Heart 92.7.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

32.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Poginoon. Oras sa atin, o isang minuto bago sumamit ang alas 9 ng umaga. Time for me to bounce. Maraming salamat. May present na nakalagay dito. Bossing present. Maraming salamat. Wala naman mga pangalan. Lagi yung pangalan. Ang Flores Store sa Barangay Patag. Magandang umaga. Yeah, thank you so much for always listening. Si Arnel Goltiano pala yun. Yan, sige, Arnel, isali ka namin ha. Alright, time for me to bounce. Maraming salamat po. Magpapaalam na ako. At tabayanan niyo si George at saka si Dr. Heart ha. Para sa ating Music from the Heart program. Para sa mga love songs. My name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang kapag ika'y kanyang kinalimutan, huwag mo ring kalimutan na siya'y palitan. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Tiniyak ng Commission on Election o COMELEC na matutuloy ang nakatakdang halalan sa 2028 sa kabila ng mga pahayag tungkol sa umano'y panukalang no election o no L. Ito ang naging tugon ng COMELEC chairman matapos banggitin ni Senator Aimee Marcos sa isang talumpati na mga panayam sa media na may mga grupo umanong nagsusulong ng hindi pagdaraos ng eleksyon. Ayon sa COMELEC, walang dahilan upang mangamba ang publiko dahil malinaw na nakasaad sa 1987 Constitution na dapat magkaroon ng halalan sa 2028. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. It's a great Monday. Kamusta kayo mga sweethearts? How's the weekend? And now we're facing a new week, a new day. And hey, welcome to our show. Ito po ang Music from the Heart. Ngayong unang araw ng Hunyo. Nako, June. We are so excited for you and thank you, May, for a wonderful, wonderful month. Hi and hello ako sa lahat ng mga nakikinig sa atin through our online application din. Magandang Monday. And, ay, hello, Dr. Heart. Good morning. Anyways, eto na yung ating programa. Magbibigay sa inyo ng mga love songs na tutunaw sa inyong mga puso at mag-ano din, pag-uusapan din natin ang ating question of the heart. Ngayong Monday morning na talaga namang inaabangan. Kaya, Dr. Heart. Ay, good morning
1: good
0: muna.
1: Morning. Good morning,
0: Dr. Heart. Mayang bunta.
1: Ayan, good morning, sweethearts. Good morning, George. At syempre sa lahat ng mga nakatune in ngayon.
0: Hi.
1: Magandang magandang Monday morning. It's June 1.
0: June 1 na.
1: Wow. Wow. Grabe, ang bilis naman ng panahon.
0: Yes, nasa ano na tayo, ano? Nangangalahati
1: na
0: talaga. Eto na yun.
1: Ayan, syempre magkakasama tayo, sweethearts, all the way till 11 o'clock in the morning. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Kung saan, sabi nga ni George, ha, patutunawin kayo.
0: Yes.
1: Nakakatunaw ba yung love songs?
0: Alam mo, Dr. Heart, may mga kanta na magpapaalala sa'yo sa sakit at saya ng pag-ibig. Kaya tutunawin natin.
1: Nakaandami nan.
0: We're gonna be playing some emotions this morning.
1: Magiging sentimental tayo.
0: Correct.
1: Every 9 to 11 in the morning.
0: Yes.
1: Ayan. At syempre, George, eto pa, pasasayahin natin ating umaga with our question of the heart. Ano mga pag-uusapan natin?
0: Dr. Heart, sweethearts, tama bang bumalik sa taong minsan ka nang sinaktan?
1: Ex ba tawag dyan?
0: Parang ganon.
1: Sagot ko dyan, ex na nga ni.
0: na para bang nagkabalikan ng walang nangyari, di ba?
1: Diba?
0: Hello po, sir. Good morning.
1: Gusto ko yung mga sagot na, ex na nga ni. Sige, yan pa pag-uusapan natin sa loob ng dalawang oras. Of course, dito sa ating programang Music from the Heart. Tama bang bumalik ka sa taong minsan ka nang sinaktan? Ayan. Paabot niyo sa amin ang inyong mga thoughts, ang inyong mga messages, ang inyong point of views. Doon po sa ating question of the heart, ha? By texting us through our text lines. That's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa mga naka-online sa ating Facebook page, ha? Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: Babalik pa ba o hindi? Yan yung tanong natin.
0: That's the question.
1: Para bang you're caught in between.
0: Correct.
1: Parang goodbye na nga ba talaga? Or I love you pa rin. Ay. Here's Carpenters. You're at 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:34 at ang time check na yan, hitid po sa atin ni Excel Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Gusto ko tong kantang to. And out of all the hits of Ben and Ben, I don't know, this song really has an impact. I mean, sa akin, I don't know sa inyo, but yeah, that was Leaves by Ben and Ben. To those of you wondering, ooh, what's that? I love that song, diba? Minsan napapaisip na lang tayo na parang dahon ang lahat. Ayan, namumunga. Ayan, nasa punuan. Tapos one of these days, just like the leaves, mawawala ka na lang sa buhay ng isang tao. Pero kasi yung tanong namin ni Dr. Heart, by the way, good morning. Welcome po sa Music from the Heart, sa mga kakatune in lang. Ito yung question of the heart natin. Tama bang bumalik ka sa taong minsan ka nang sinaktan? May kanya-kanya tayong POV, may kanya-kanya tayong karanasan. Bakit nga ba? Yung iba nagiging matagumpay, yung iba hindi. Pero yung mga thoughts ninyo will somehow give a little bit of enlightenment, especially sa mga may mga karanasan or who's going through the same situation na nagtataka din sila, ano ba? Anong gagawin ko, Dr. Heart?
1: Ay, ano yung karanasan? Yung mapait na karanasan?
0: yung tipong, babalikan ko na ba itong taong minsan akong sinaktan? Pero kasi ang ano kasi, ang bottom line nito, mahal mo eh. Kaya nga sabi ng Ben and Ben, you learn to forgive.
1: Oh,
0: pero just like the leaves.
1: That's part of moving on. Yes. Diba?
0: Sa pag-forgive.
1: Oo, acceptance yung pinakauna talaga.
0: Oh.
1: Acceptance na hindi na kayo, nawala nang kayo. Oh. Diba? Na nalusaw na lahat ng mga pinapangarap nyo. Diba? Kasamang malulusaw yan eh.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Oh, ayun.
1: May nakita akong ano, nakakatawa naman, nakita akong sa social media.
0: Oo.
1: Na yung mapait na karanasan daw, yung ex mo,
0: uh-oh,
1: eh parang cancer.
0: Uh-oh.
1: Parang ganun. Ikaw, kung naging cancer-free ka na,
0: uh-oh,
1: gusto mo ba magka-cancer?
0: Ang tawag doon, ano, di ba? Remission.
1: Di ba? Parang ganun tawang-tawa.
0: Eh kasi naman, may mga bagay, sabi nga nila, lagi natin naririnig na kapag mahal mo, babalikan mo. Yun yung parang pinanghawa ka ng ilan kung bakit nila binabalikan yung taong who once hurt them.
1: Yeah.
0: So parang, eh kasi mahal ko din eh. Mahal ko nga, mahal nga ni.
1: Mahal nga ni, no?
0: Nauso yan.
1: Yun na sinasabi natin, oh, George, no? Yung pagsasama, yung samahan, eh nawawala. Pero okay, totoo,
0: yes,
1: ang tagal mawala, yung pagmamahal na nararamdaman natin.
0: Oo, hindi naman basta-basta.
1: Hindi basta-basta nawawala yan, di ba? I tell you.
0: Oh, hindi naman overnight.
1: Minsan, kapag, oh, kaya nga siguro nagkakaroon ng ito, nagkakabalikan, merong iba. Hindi, oh, naman natin nilalahat na pag ex na nga ni, di ba?
0: Oh.
1: Hindi naman natin sinasabi na lahat ng ganyan eh, di ba?
0: Oh. Kasi hindi natin alam ang panahon. Oh.
1: Hmm. Merong iba nagkakabalikan. Kaya nga sinasabi natin may second chance.
0: Yes,
1: oh,
0: yes.
1: Minsan pa ka, iba may third chance, may fourth chance, and nth chance, di ba?
0: And so
1: dahil
0: on
1: nga dun sa sobrang pagmamahal. Oh. Di ba? Ayun na nga yung mga past episodes natin, sinasabi natin,
0: yes,
1: nagiging martir ka na. Di ba?
0: Correct,
1: sige,
0: correct,
1: bahala na kasi ayoko mawala siya sa akin. Ayoko mawala siya sa buhay ko. Di ba?
0: Diba?
1: Dahil ito na yung tinatawag ko siya na yung aking tahanan. Di ba?
0: So yun nga, ikaw ba, gusto mo bang iwanan ang tahanan mo?
1: Oo. Pero
0: binabalik-balikan natin yan eh. Inuulan.
1: Pero bakit kung sinasaktan ka? Bakit nga ba sinasaktan tayo? Oho. Sama na rin ako dyan.
0: Parang napaisip tuloy ako. Ano? Oh, bakit nga ba tayo sinasaktan ng mga taong mahal natin?
1: Di ba? Oh. Alam mo, mas masakit yung manakit sa atin. Yung mahal natin.
0: Yun.
1: Di ba?
0: Minsan
1: yun
0: kasi,
1: yung pinakamasakit.
0: Oh. Sino pa yung mahal natin? Sino pa yung dahilan kung bakit tayo sinasaktan?
1: Ayun. BB Jewel Taxi, nakikinig sa atin. Good morning, ha? Maraming salamat. Lahat ng taxi drivers nakikinig. Nako, ang dami talaga.
0: Oo, nga, totoo.
1: Matsalam sa inyong lahat. Ingat kayo lagi sa inyong biyahe, ha?
0: 8906, sabi niya, hindi tama pagbabalik na masasaktan tayo sa ating dating partner. Sabi niya, if we're in a new partner or friend, dapat move on in a different path rather na mahirap tayong magbalik sa dating pagdaranas ng lungkot dahil sa ating ex-partner or friend, mas magiging violent ang ating buhay kapag babalik tayo sa ating ex na palaging sinasaktan tayo.
1: Ayun. Oh, di ba? Ay, nako, ang bigat.
0: Iba't ibang karanasan, iba't ibang perspective.
1: Yeah. Kaya nga, we're reaching out to you, sweethearts. Yes. Ano ang sa loobin ninyo? Ano ang thoughts ninyo sa ating Correct. Question of the heart? Correct. Kasi magkakaiba ng experience yun.
0: Yes, oo.
1: Magkaiba ng naranasan natin sa buhay. Di ba?
0: Hindi naman lahat applicable sa inyo applicable sa isang tao, applicable sa isa. Pero kapag nag-share tapos na-encapsulate yung karanasan, may natutunan tayo, nabubuhay ako. May natututunan tayo. We're picking up some lessons here and there. Kapag may naririnig tayo, oy, ganito pala nangyari sa'yo.
1: Ay, nako. So why can't... Alam, bakit ganito? I slept and I woke up with a heavy heart. Tapos ganito na naman yung topic natin ngayon.
0: Eh kasi si Ben and Ben eh.
1: Yan ay. Dem, sorry na bless ng maramang bugib noon. Sabi na, ex na nga ni, no?
0: Tama, Dems. Ito naman si 2745. Ayan yung mga nakikinig sa atin dyan sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Para sa akin, hindi na balikan or tanggapin ang taong minsan na naging parte ng iyong buhay. Nagbigay ng sakit sa buhay mo. At puro, kung may gugma ka, imura gihapon pasakitan imong kaugalingon. May pag... Manghanggat kang... Manghanggat kang sumbagay sa
1: natin. Huwag naman ganyan.
0: Mahilente mo naman. Kasi you try to play your requested song. Maraming salamat, ha. I don't say you, Mr. Riser.
1: Oras natin, it's 9:41 in the morning and you're still glued to 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
1: Magbabalik pa kami ni George, ha? Diyan lamang kayo. Maghahanap buhay muna kami.
2: This is Heart 92.7.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka mahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
8: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
9: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
10: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Diana Ross right there. Heart Don't Change My Mind.
1: Ay.
0: It's over na nga ni.
1: Wala na nga ni.
0: Diba?
1: Oo.
0: Sabi na balik-balik ni Diana Ross, it's over. Diba?
1: The heart don't change.
0: Yeah.
1: Sabi nga, kahit it's over,
0: yeah,
1: the heart don't change.
0: Ay, nako. Yan na nga, dapat hindi pa dalos-dalos yung desisyon.
1: Correct.
0: Diba? Minsan kasi nasa kalagitnaan tayo na mainit yung ulo natin, yes, or we are at our lowest moment. Tapos bigla tayo mag-decide na ganito kaagad.
1: Yung verge of emotions.
0: Ano yun eh, parang, di ba, kahalintulad lang din ng nung time na nag-commit tayo to be with this person, di ba? Sinasabi natin hindi parang kaning mainit yan.
1: Susubo mo
0: tapos, niluluwa mo lang.
1: Hindi sinusuka, niluluwa. Niluluwa.
0: Di ba? Ganun din dapat pag nag-desisyon tayo.
1: Correct.
0: Ilang ulit, paulit-ulit na isipin natin, kung ito na ba talaga ang solusyon?
1: Kaya nga.
0: Nakakalas na ba talaga ako?
1: Or
0: naaalis na ba talaga ako? Diba? Ang daming factors na i-consider.
1: Correct. Pero kasi sa pagbabalikan, alam mo, Dr. Heart, yung mga bagay, mga dahilan, kung bakit nagbabalikan,
0: bakit nga
1: ano
0: ba?
1: Yun eh, it varies doon sa magkarelasyon. Kung bakit nga ba binabalik-balikan? Yung sinabi natin nung Friday, dahil we were talking about being marupok, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Oo, isa din yun sa rason. Sinasabi nila, bakit binabalikan? Hindi lang dahil sa pagmamahal, kundi sa karupukan daw. But for me, being marupok does not, or hindi naman yung red flag, hindi naman masama ang pagiging marupok. Kasi meron tayong kahinaan eh, lahat naman tayo meron.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang importante dyan, kung nagbalikan, tapos, binigyan mo ng pagkakataon, ikaw naman ang binigyan ng pagkakataon, huwag mo naman sayangin yung binigay sa'yo. Make use of it, or, you know, don't blew it this time. Kasi ang pagbibigay ng pagkakataon ay hindi basta-bastang decision lang na, wala lang, ibibigay ko lang, sige, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Pinag-isipan yan. Pinagkatiwalaan ka na
0: tsaka
1: this
0: ano,
1: time. Oo.
0: Tsaka depende din sa rason yan kung bakit kaya nag-part ways,
1: yes,
0: di ba?
1: So,
0: doon magsisimula yan eh, di ba?
1: Yung gravity ng...
0: Oh, yung gravity.
1: Ng break-up.
0: Yung gravity ba? Sinasabing graviness siya.
1: Gravity. Gravity. Gravity na siya, te.
0: Yung bigat, di ba? Bigat ang dahilan kung bakit nga kayo nag-part ways. Doon nagsisimula. Eh kung medyo mababaw lang, minsan kasi, di ba?

0: Ana.
1: Yes, pinag-uusapan. Pwede
0: ito
1: naman.
0: Ito karaniwan nangyayari doon sa mga mag-boyfriend, girlfriend pa lang. Mm-hmm. Di ba? Nag-iwalay. Bakit? Kasi nga, hindi pa mature. Immaturity yung reason kung bakit nag-iwalay. And then later on, nung
1: Magkakabalikan na.
0: Iyon, sila talaga. Yan sinasabi nga ng iba na talagang tinadhana kami.
1: Correct, diba? Correct.
0: Mm-hmm. After how many years?
1: Yes, maraming ganyan. Yung mga, especially ngayon, no? Kasi we have social media where we can share yung naging experience natin dati. So, marami ako nababasa na parang, alam mo ba, 2 to 3 years kami nagkaiwalay, pero may isang pangyayari na nagkabalikan kami. And ngayon, we are the happy ending,
0: diba?
1: Of each other.
0: Nakaraniwan, nakikita natin yan sa mga pelikula, pero nangyayari din yan sa totoong buhay.
1: Correct.
0: Diba, para bang nakita kayo, naghiwalay kayo, tapos after how many years, diba?
1: Correct.
0: May kanya-kanyang buhay kayo, and then nakita kayo, tapos sinabing, parehas kayong available.
1: Diba? Nga pala.
0: Tapos biglang nag-uusap kayo, tapos alam mo, ang dami kong realizations, ang dami kong lessons na nakuha dun sa relasyon natin noon na ganito ngayon. And I changed a lot.
1: Diba ngayon?
0: I changed for the better. O, diba?
1: Dito
0: sigurado
1: na,
0: ako may in-love ka ulit yung mga ganung linyahan.
1: Dito na pumapasok yung ano, kanta ni Michael Murphy.
0: Na ano yun?
1: Yung Maybe This Time.
0: Maybe This Time. Ito na yung pagkakataon. Diba? Ito ba din natin? 4268, sabi niya, good morning Dr. Hart and Mom George. Always a good aminaw sa Heart FM from Elaine Gales. Yan. Certified na talaga to, sweetheart. Mga taga Burgos del Pilar.
1: Gales family. Magandang umaga, Heart FM from 5415. Sir Lorimer Sakala, may butag.
0: Sabi naman ni 8973, for me lang ha, in my own opinion. Tama bang bumalik na minsan ka nang nasaktan or masaktan? Depende, sabi niya. Everybody deserves second chances. Diyan mo kasi makikita kung nagbago ba siya or wala. At least you give chance to a person. Pero pag di pa rin siya nagbago, enough na magpakatanga. At least kung may mahi man siya nimo, deserve niya kayo wala niya give-value ang chances na imo gihatag niya. Diba? Yun yung mga isang mabigat na rason na wag mo nang balikan yung ex mo. Kasi nga paulit-ulit nang ginagawa sa'yo.
1: Correct. Baka mangyari na naman yung nangyari.
0: Actually, may fear na ganyan.
1: Yes,
0: May fear na ganyan.
1: Baka ganito ulit. Mm-hmm. Nako. 7398, para sa akin, pwedeng tama, pwedeng hindi na. Kasi kahit nasaktan ka dati, may kaunti ka namang natira na pagmamahal sa kanya. Kaya pwede mong balikan para nabuo uli. Pero ang nabura ka na sa kanyang isipan, huwag ka nang bumalik kasi tapos na ang lahat mo sa kanya at naging martir ka na dyan. Ito na naman si malaking letter M.
0: Ano yan?
1: Martir.
0: Martir.
1: At saka yung pagiging martir at marupo.
0: Yung iba kasi still holding on dun sa they're expecting na ito na nga yung the one nila. Bahala na masaktan.
1: Correct.
0: Ay nako. Mahirap na magpakatanga, ha? Tingnan niyo yung realidad. Kayo ba'y nirirespeto? Kayo ba'y minamahal ng totoo? Ha?
1: Sabi nga
0: may
1: nila,
0: value pa ba kayo sa kanya?
1: Correct. Yung nauso ngayon na kasabihan, Dr. Hart, na love is something that is just not a feeling but a decision.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi lang siya yung parang tipong naramdaman mo lang.
0: Mm-hmm.
1: So, it's a decision you make every day to love the person that you are with.
0: Isang napakabigat na decision yan. Kasi you're building a future at future nakasama kayong dalawa.
1: Yes.
0: Diba? Kayong dalawa dapat. Hindi
1: dalawa.
0: Lang isang. Ayan, sige, keep your messages coming. Naka, ang sarap ng ating chikahan ngayong umaga. Pag ano nga ulit, question of the heart natin para doon sa mga haka-tuning lang, George.
1: Tama bang bumalik ka sa taong minsan ka nang sinaktan?
0: Agoy. Text us at our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: Hey, sa mga online, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
0: 1028, magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. Ariel Rivera, ayoko na sana. That song was brought to us by Birchie Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na nutrisyon, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Grabe, ayoko na sana.
1: Ayoko na nga sana eh. Kaya lang hindi kong kaya na mawala ka.
0: Diba? Yung mga nakasanayan. Ay. Ako. Mahirap dyan kapag nag-ayoko na sana ka pa pero konting lambing lang. Sige.
1: Marahil bumabalik tayo, sweethearts, dahil dun sa isang rason. Yung takot natin sa pag-iisa at kalungkutan.
0: Yun din.
1: Isa
0: yun.
1: Din yan, yes, di ba? So... Kaya sige, bahala na ganito, di ba? Babalikan ko na lang ito.
0: Kasi sa panahon ngayon, Dr. Heart, yung mindset kasi ng karamihan ay... Naku, ang hirap na, parang babalik ka na naman sa, sa first step na getting to know the person. Alamin mo na naman kung ano ang favorite food niya.
1: Ah, di ba?
0: Whilst ito, may tao naman na minahal mo, mahal mo pa rin, andyan pa rin, willing to be a better person para to make the relationship work.
1: Pero alam mo, George, kahit anong sabi natin na mahal na mahal ko talaga itong taong ito. Mm-hmm. Pero na-overshadow yan dun sa aktual na ginagawa ng partner natin. Diba?
0: Tama, oo.
1: Diyan, diba? Yung sakit na dinudulot sa atin na paulit-ulit, yun. Yun ang nakakabura sa tinatawag nating pagmamahal natin.
0: Ayun na. May mga ano kasi tayo, alalahanin natin na meron tayong mga limitations. Diba? Para tayong sabi nga nila, ang tao murag PC. Mabot sa panahon nga, mabugtog yun ang kaniyang pasensya.
1: Hirap. Puno na ang salop.
0: Napatingin
1: sa... Dapat kalusin.
0: Diba? The king, ikaw ba?
1: Diba? Ay nako, alam tao lang tayo eh, nauubos din tayo.
0: Correct.
1: Kaya huwag natin ubusin yung mga partner natin.
0: Ano nga ba?
1: Eh, paulit-ulit na ginagawa mo. Sige, nagpapasensya, okay lang yan. Dahil mahal kita, okay lang ito. Sige, gawin mo pa uli sa akin, okay lang yan. Pero pagdating ng panahon na nauubos na kayo, o naubos na kayo, naubos na yung pasensya ninyo, bye, oy!
0: Unsa pa may
1: dibayan. Ganun, di ba? Ganun yung kalimitan nangyayari.
0: Wala kasi, yung mga nakikita natin sa social media, madalas natin nakikita na kapag hindi ka na happy, might as well, malaki naman ang tawag niyan.
1: Ang alilang malaki.
0: Pinto. Malawak, malapad ang pinto.
1: Nasabay mo kasi yung happy dun sa malaki. Ba?
0: Malayo pa pala yun. Malayo pa.
1: Baka yung nag-hold, kaya binabalikan mo. Oh, kasi malaki. Yung pagmamahal niya sa'yo, di ba?
0: Ako. Ganon din yun, Dr. Heart. Di ba? Siyempre, nararamdaman yung laki ng kanyang pagmamahal.
1: At yung tigas ng kanyang paninindigan.
0: Correct. Ganon daw yun. Pwede naman kasi kapag dumating sa punto na napagod na, pwede namang i-save ang relationship. Huwag mo nang walk out agad.
1: Kaya sabi ko nga kanina, pag-isipan muna na mabuti.
0: Yes. Sabi nga ni 1061, I remember the girl but the feelings. Charis. Good morning. For me, dili na siguro, George. Sakto na nga nakuha ko niya. Thanks for the memories na lang. Hi, Frankie. Do
1: hi, ang swerte naman nun. Ay, may kanta niya na. Kanina kasi, I remember the boy, di ba? Actually, may kanta si Christian Bautista niyan. I remember the girl.
0: Counterpart
1: ng I remember the boy.
0: Ito si Mami Nilda Padel of Carmen. Maying buntag, 8503.
1: Ay, si Sir Fernan ng Sir Fern.
2: Fern pala. Ano ang tawag nito? Dong. Dong Fern.
0: Good morning.
2: Good morning. Good morning sa inyo ni Faith. Ha? Ayan.
0: Ating lovely couple. Ayan. Maraming maraming salamat ha. Ayan. Especially to Sir Randy, Ma'am Mel, Harvey, Sir Tutor, and Sir Chief. Love you all. We love you too.
2: Mula naman kay 4723. Sabi niya, hello DJ George and Dr. Hart. Good morning. Please say hello to my family dyan sa may Aplaya Hasaan. Yeah. Wala naman nakalagay. Anong family? Palagay naman kung anong apelido, di ba? Hi sa inyong lahat. Basta sa lahat naman nakikinig dyan po sa may Aplaya Hasaan. Maraming thank you for listening. 10:41, magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.

0: Incorporated. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Calling all Mugs alumni. Don't miss the final orientation meeting on June 3, 2026, 5 p.m. at the school admin building. At markaan na rin ang inyong mga kalendaryo para sa official launching ng Mugs Alumni Basketball Tournament on June 6, 2026, 6 p.m. at Mugs Event Center. Kita-kits tayo para sa isang masaya at makabuluhang pagtitipon ng ating Mugs family. This announcement is from Mugs Alumni President, Attorney Army Jane Roa Borge.
2: Nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. It is now 10:50 and the time check is brought to us by Playtime. Born for happiness. We are gonna make you cry. Sa mga naiyak. Dahil nga, medyo malalim ang pinag-uusapan natin sa mga nagapanghinuktok. Oo, kasi minsan ba naisip din natin, di ba, na bumalik or balikan yung ating mga ex? Thank you, kuya. Eh, may pinapabati si kuya. Anong ang pangalan mo, kuya? Lika dito. Anong ang pangalan mo? Si Emmanuel. May pinapabati si kuya Emmanuel. Sige, say hi to...
1: Hi.
0: Ayan. Hi daw sa kanya Mama Eileen. Ayan, magandang umaga. And also, merong mensahe dito yung ating sweethearts from City Agriculture Office. Magandang umaga po sa inyo dyan, ha? Sabi nila, Miss George and Dr. Hart, siguro may mga rason na bakit sila babalik sa mga ex nila. Or ngayon pa na-realize sa isang tao na iba si ex kaysa ngayon. Oh, shout out sa inyo lahat dyan, ha? Sir Bernie Dava Jr., maraming salamat sa inyong pakikinig. At kay Sir Bernie Diatras ng City Mayor's Office. Let's go ahead and read some messages doon sa ating text line. Sabi dito ni si ano pala to, si Sir Johnny Salon ng Xander Taxi. Ayan, maraming salamat, ha. And Facebook page natin, si Sir Efren Wayan, magandang umaga. Thank you sa inyong lagi pakikinig. Ayan, dyan sa my City Homes, Malanang Upol, at ang Wayan family. Magandang umaga. Ito, basahin ko lang itong isang ano dito sa ating Facebook page. Kasi mga sweethearts, doon sa ating Facebook page, may pinuso ko doon. You can comment all your thoughts, by the way, through that post. Sabi ni Jocelyn Lunoy, for me, pwede rin balikan. Basta mag-promise siya na magbago na siya. O, diba? Yan ang pinaka-importante eh. Yung parang kapag binigyan mo ng pagkakataon yung isang tao, ay talaga namang dapat panindigan. At the second chance ay dapat hindi niya ito palagpasin. Ay, eto, hindi natin to kayang palagpasin. Eto na, the price is rise, overload na. Ala, biyaya time! It's time to spin our ruleta. Sige, ikot! Saan ka ito kukuha ng winner ngayong umaga? Yung mga sweethearts natin, ha, sa Barangay 26, maraming salamat sa inyong pakikinig. And, saan nga ba, ruleta? Dito tayo na patigil sa Barangay Nazareth. Barangay Nazareth Dropbox. Maraming salamat. Eto na, ang nabunot ko mula sa Barangay Nazareth, ang kanyang address, 27th or 28th Street ng Barangay Nazareth. Congratulations, Jovi Ulacao. Jovi Ulacao ng Barangay Nazareth, 27th, 28th Street. Ikaw po ang ating winner. Magdala ng ID to claim your prize. Dito lang po tayo sa Fico Admin Building, 5th floor, Vomenta Boulevard, Carmen. Ito yung katabi ng West City Central School, ha? Magdala ng ID. At ang The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We'll be playing your love songs. Kaya naman, dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, kuy, lebanon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon. Huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL.
7: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagandi Auto City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Taylor Swift right there.
1: Yan yung dasal natin.
0: All too well na nga ni.
1: Nakapag, di ba, babalikan natin si ex. Sana maging all too well.
0: Kaya nga, hindi na babalikan ng ex kasi all too well na. Naka-recover na dun sa lahat ng sakit na ginawa sa'yo, di ba?
1: May dalawang POV pala sa kantang to.
0: Di ba?
1: Oo. Di ba? Maganda naman yung isip. Alam mo, wala naman tayong, ano, there's no, walang masama doon sa pagbabalikan. Oh, ang atin lang dyan is kapag nagkabalikan na.
0: Pero yun na, sinasabi ko nga, kung magkakaroon man ng chance na magkabalikan kayo ng ex mo.
1: Oo.
0: Depende kasi dun sa ano eh. Nga, sabi mo nga kanina, Georgine Gravity, tsaka Severity. Yes. Nung mga nangyari sa inyo, yung mga rason kung bakit kayo naghiwalay. Diba?
1: Tama naman. Kasi may mga bagay naman na kaya nating patawarin. At patawad in a way na talagang mabibigyan natin ng chance.
0: Siguraduhin mo lang na yung self-respect, nandun pa rin. Alam mo, sinasabi ito ng kaibigan ko dati. Mabigat yun. Sabi niya, if the respect is no longer served, have the courage to leave the table.
1: Correct.
0: Diba?
1: Kasi aanin mo pa naman yun kung wala na. Ikaw nga, grabe yung effort mo to save the relationship, pero yung isa naman parang, ano na te? Diba?
0: Sige, ito, may mga pahabol pa ng mga greetings. Shout out daw, Harry Revilla. Nangita og ka-text mate. Ayan, from Lapasan. Ano ba, babanggitin ko ba number mo? O ano?
1: On air ba?
0: No, on air ba? Kasi naghahanap ng ka-text mate.
1: Sige, reply us.
0: Sige, para mahabol pa namin.
1: 8351, pwede ba makasali? Yes naman. Just send their name, contact number, and address, ha?
0: Mula naman kay 5791. Hello po, good morning Heart FM. Always ako nakikinig sa inyo from Salime, Barangay Kabamanan.
1: Good morning.
0: Tama ba, Salime?
1: Salime.
0: Salime.
1: And speaking of Barangay Kabamanan, nakikinig sa atin si Mami Roxanne Macha, si Sir Lorimer Sakala, Mami Amy Balumadres, at si Mayor Miles pala. Ng BBQ family. Maraming salamat.
0: Yeah, maraming thank you for always listening. Meron pa ba dun sa ating Facebook post?
1: Ito, sa ating, sa Facebook Messenger natin. Sabi, blessed Monday sa inyo both, Heart FM. Happy listening always. Hi to Hidalgo family and also happy listening to 787 Laundry Shop staff na sina Zoe Viralio and Janet Hidalgo. And to all customers, magandang umaga.
0: Saan pa ba? Ito, sabi ni Genus Abalias Sablada. Sabi niya, good morning. Para sa ako, depende sa sitwasyon. Pero wala sila'y mahimo kung makipagbalik bako or dili. Shout out the eyes sa people over at Barangay Katumbalon. Diyan po sa may Valencia City, Bukidnon. Hi to Sablada family kay Nanay Melinda. Nga nagbabantay daw sa kanilang gamay na tindahan. Ang ano yan? Jekart Gen RTW Shop. Maraming salamat. Diyan po sa may Valencia, Bukidnon.
1: Good morning. Ito kay Ma'am Jean Garcia Candia. Sabi niya, hindi na tama na balikan pa ang taong minsan ka nang sinaktan. Maaring mapatawad ko pa, pero ang alaala ng nakaraan ay nakaukit pa rin sa isipan. Mahirap na ibalik ang tiwala sa ganyan tao.
0: Ayun. Mahirap nga daw magbago. Parang may kasabihan kasi, you cannot teach old dog with new tricks.
1: Correct.
0: Diba? Kung ganyan na talaga yung batasan, yung ugali niya, ay nako, ang hirap na baguhin yan.
1: Correct.
0: Diba? kung ay nako, ayaw ko na magsalita. Sabi naman ni Nora Balikaol, babalikan ko siya pero para mag-revenge sa taong nanakit ako. Move on. Good morning, Heart FM and Mom George, Dr. Heart and Mom George. Anyway, for me, not good na Jude na ipasulod pa ni mo ulit ang tao sa imo kinabuhi na minsan ka na sinaktan. Kahit pa best friend mo yan or ex, basta nanakit ni mo, ay huwag na on. Kaon na lang, kaon na tag, nasa? Kaon na tag, tagam.
1: Tagam yan.
0: Tagom kasi niya.
1: Kaya nga eh. Kala ko kakainin yung tagom.
0: Tagam na nga ni.
1: O, oh, diba?
0: Sakit nga ni. Oh. Oh, diba?
1: Ang importante, the main point or the bottom line is natututo.
0: Ayan.
1: Dapat matuto.
0: Pero kung may maliit na chance man na ma-preserve ninyo ang yung relationship na magbalikan kayo, yeah, pag-isipan ng mabuti at pag-usapan ng mabuti.
1: Ito ako, naniniwala ko, Dr. Hart, that everybody deserves a second chance, uh-huh, as long as that second chance is worth it, worth fighting for, and worth gaining back. So it's their job now, nasa parte na nila on how to prove na tama yung desisyon natin na bigyan
0: na-worthy
1: sila.
0: Ka, diba? Na-worthy ka for that second chance. Madagdag ko lang, George. Yung, anong tag nito? Yung paulit-ulit na nasaktan tayo.
1: Yes.
0: Yan yun nakaka-erase sa pagmamahal natin.
1: Oo.
0: Isip-isip, mga sweethearts. Diba? Lala tayong oras. Tayo po'y magpapaalam na. Again, maraming salamat sa pagsama sa amin for the past 2 hours, of course, of great music and of course great chikahan dito sa ating programang Music from the Heart. Si George, babalik mamaya.
1: Yes, mamaya bagan ako sa Dear Heart, alauna hanggang alas tres.
0: Tony, hi to you.
1: Hi, and, Tony.
0: Thank you for listening always. And hi to R1, hi to you.
1: Hi, good morning. Good morning.
0: Babaalam na po kami and hang on tight for Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock para sa programang Heartbeats. Alright, we're gonna be leaving you a song. This one's coming from Ska Sickly. Parang one-sided to ganda na to. Oh, kakalimutan ka! Keep it here on your Heart FM!
1: Ang radyo ng heart ko.
0: Always remember to take good care and we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. Good morning everyone. Oras natin 11:37 na po ng Monday morning. Kumusta po? Na-miss ko kayo ha. Tagal nating di nagkita, di ba? Sunday kahapon. So ano mang ginagawa natin? Nakalimutan niyo na yung mga programa natin dito ha. Pero anyway, na-miss ko kayo mga sweethearts. At saka kumusta po yung Monday natin? Kumusta ba yung bango natin ngayong umaga? Dili ba bugat imong lawas? Kasi may ibang kasabihan siya paring Totor yan ha. Based on scientific studies. Good morning po sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon. Especially yung mga busy na ha. Mga teachers natin na nag-brigada, eskwela. Shoutout po sa inyong lahat. And of course yung mga mami natin. Ako, kanya-kanya mga diskarte. Yung mga nanay-tatay natin ha. Para pang pambili ng ating mga school supplies. Ako, dapat tulungan natin yung mga nanay-tatay natin. Mga estudyante natin getting ready for the school year 2026-2027. Well, good luck po sa inyo ha. At saka congratulations nga pala sa ating mga graduates ha. Yung mupaso pa karong June 25. Yung ating mga kaibigan dyan sa USTP. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Good morning din kay Demzoy, kay Christine, and also kay Mommy Elaine. Happy listening po sa inyong lahat. Enjoy ta ha. Enjoy ta sa itong paniud to. And of course, huwag niyong kalimutan mag-reach out kang Harvey Stone kung ano may yung mga pa-shoutout nyo dyan ha. 0917-1579-927. Mag-message din kayo sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 11:38 na po ang oras natin. Padayong tasunahan with more music. Of course, dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
5: FICO Run 2026.
4: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
5: Choose your race category.
4: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
5: The FICO Run 2026.
4: For online registration, visit FICO Run 26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. The Moffitt Twins we all loved back in the 90s. Yeah.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Alas natin 11.54 na po. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Oy, shoutout nga pala sa ating mga mukbangers ngayon, ha. Nako, enjoy mo lang yung kinakain mo ngayon. O, diba? Ang sarap-sarap. Hi din sa ating suking kainan dyan sa may patag, ang Scarlett Nicole Eatery. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Sa mga kumakain ngayon dyan, shoutout po sa inyo. At syempre naman yung mga sweethearts natin sa may Bukidnon, ha. May pabati daw sa kanyang dalaga dyan sa may Quezon Bukidnon, si Ikhaiza Aringo. And Ogsaya Uyab, si Wilmar from Papa. Nga gwapo si Ben Aringo. O, amping daw mo anak, ha. Hi then. At saka happy happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Santa Cruz Village Zone A Carmen. And kay Mr. Ryder. Ay nako, Mr. Ryder, ha. Mag-ingat ka sa lahat ng biyahe mo. At sana mabango rin ng yung helmet. Happy happy listening sa inyo, ha. And also hi na din po sa ating mga sweethearts dyan po sa may Consolacion. Shoutout po sa inyong lahat. 11.55 na po ang oras natin. Patuloy tayo with more music dito sa ating programang Heartbeats on a Monday. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 92.7. Heart FM News Update.
1: Matagumpay na natapos noong Mayo at 30 ang ika-44 na pagdiriwang ng Press Freedom Week sa pamamagitan ng Culmination Night at Awarding Ceremony na dinaluhan ng mga mamamahayag, opisyal ng pamahalaan at mga kinatawan ng pribadong sektor. Sa kanyang mensahe, nagpayag ng pasasalamat si Cagayan de Oro Press Club President Hani Pisos sa lahat ng mga individual at organisasyong sumuporta sa selebrasyon. Binigyan din niya ang mahalagang papel ng media sa paghahati ng tama at mapapanahong impormasyon sa publiko. Bilang bahagi ng pagtatapos ng selebrasyon, kinilala mga natatanging kalahok na nagwagi sa iba't ibang aktibidad na isinagawa sa buong linggo. Tinanghal na kampiyon sa basketball competition ng City Information Office. Habang nakuha naman ang Mindanao Daily ang kampiyonato sa bowling tournament, samantala kinurunahan si Ellen May Lahinaw bilang Best News at Darling of the Crowd, habang si Jovelyn Mondano ng Misamis Oriental Radio ang itinanghal na Miss Press Freedom Week 2026. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 12:19 ang oras natin, sweethearts. Soundtrack brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos lang, 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Sir Efren, mga yung udto sa imo, and happy Monday!

92.7 Hot FM Cagayan de oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 2 minutes after 1 o'clock, I'll be leaving you with a song from Boys to Men. Parating katong mga walay agas, ha? Shoutout sa inyo katong mga nagsag-ob pa. Here's now a song entitled Water Runs Dry, playing right here sa Hot FM. Up next na po, si George. Of course, dito pa rin yan sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 2:18 ang ating oras, and we got Vonda Shepherd giving us a little bit of love with this Baby Don't You Break My Heart. Wala talagang ganun. Don't you. By the way, 2:18 and the time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Second hour ng ating Dear Heart sa mainit na Lunes. Na ano pa, na piyok pa. 1309, may hapon. Agoy kagilog sa music, George. Makabayad dito sa atong utang. Kana! Makabayad dito sa atong utang, ani. Listening makanhan from Jason Rosales na Masahero. Request George B. Sige, I'll try to play your requested song. I'd like also to say hi. Oh, hinaan ko lang boses ko kasi natutulog daw sila ngayon. Oh, yung mga kids at sa lahat ng mga nakikinig sa Mother Teresa dyan sa may Pinikitan, maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Hi to Sir Jigs Sereno. Oh, sabi niya, George, nangatulog sila, wag paminaw sa imong music. Sige, sleep lang kayo. Pahinga lang kayo. Let me be your pahinga. Every day. O, diba? Sige, I will also be more than happy to hear your thoughts. Kayo din ang pahinga ko. Kaya i-text nyo ako para malingaw pud ko. 0917-1579-927 0961-8924-927 Facebook page natin sa mga online Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. A little bit of the 90s on the next week of songs. Kaya naman dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Lahat ng bills due today. Chill lang. Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers.
3: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: GCash G-Bills.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukinon, The Asia Songbird. Kung maibabalik ko lang. That song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Why not, if you have the opportunity, if you have the chance to go back in the past and change something, would you do that? Would you grab that opportunity? Or would you like, okay na ako, wala eh, nagawa ko na eh, eto na ako. Diba, eto na ako ngayon. I'm happy to where I am right now. I'm happy who I am with right now. Diba? Diba, Miss Irene? Nakangisi. Hi sa lahat ng mga sweethearts natin sa Kamayan, sa Manukan, Corales Extension Branch. Grabe, oh. Nakangiti yung mga customer habang kumakain. Hi and hello ako kay Sir Eddie Kenya. Happy birthday, Sir Eddie Kenya ng Noisky Food House. Oo, take care, ha? Oh, we wish you all the best. Hi to Tinti Paboresyo ng Zone 5 Bonbon. Magandang hapon. 7032, shout out sa lahat ng tindera sa Abeo Nation Garage Sale and Abeo Nation Food Corner. Wow, enjoy kayo ha, sa lahat ng mga customers out there. O diba, nag-i-enjoy. Makalaag dyan. Sige, and you better let me know. Hala, gusto kong mag-text sa'yo. Ay, eto, grab your phones and hit this digit 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Uy, mamimigay ako ng biyaya. That and more, dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Calling all Mugs alumni. Don't miss the final orientation meeting on June 3, 2026, 5 p.m. at the School Admin Building. At markaan na rin ang inyong mga kalendaryo para sa official launching ng Mugs Alumni Basketball Tournament on June 6, 2026, 6 p.m. at Mugs Event Center. Kita-kits tayo para sa isang masaya at makabuluang pagtitipon ng ating Mugs family. This announcement is from Mugs Alumni President Attorney Arnie Jane Roa Borge.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Heart FM. Heart FM.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Beating the heat with Boyz II Men. Oh, I'll make love to you. Well, depende sa panahon. Anyway, sweethearts, ay, bago yan, ako, ang iniisip natin ngayon is about, ano kaya magiging merienda ko? Medyo special kasi first day of June. Maraming ganap. Yeah, I can see. Maraming bago ngayong buwan na ito. Papansin ko lang, no? This might be the start of something new and fresh and something to look out for, mga sweethearts, sa buong taon. Pero hanggang alas tres tayo dito sa ating programang Dear Heart, ha, di ba? Samahan niyo muna ako. Oh, dito muna tayo. Mag-greet lang natin yung ating sweetheart from 8897 sa kanyang pamangkin na si Ate Bibi. Naminaw siya karon sa imong mga love songs, Samtang Gahigda-Higda. Greetings coming from Berna ng Consolacion, si Ate Berna. Maraming nakikinig dyan. Hi to Ate Mamo Flor o si Ate Tisay and to Mami Kunching. Magandang hapon. Ito na nga si Sir Eddie Kinya, ang ating birthday boy. Happy birthday. Sir Sir Eddie. Oh. May you have more birthdays to come. And we wish you nothing but the best. 2:52 ang ating oras and it's gonna be... bago muna tayo mag-usap tungkol sa pag-ibig, ito muna, biyaya muna. Blessings sa The Princess Rise Overload. Ayan na, yung ating ruleta. Excited? Ako din. Let's go, ikot. Sa mga may entries dyan, ito na yung chance ninyo manalo ng biyaya. Ngayong hapon na ito. Teka, saan tayo? Uy, Gusa! Barangay Gusa! Ayan, maraming salamat. Dropbox natin. Ito na, ang aking nabunot mula sa... Uy, 132 Purok 1, Barangay Gusa, ang kanyang address. Hala, ikaw jud to. O, ikaw yun. Congratulations, Jeneline Castillon. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Ayan, magdala ng ID to claim your prize. Dito tayo located sa 5th floor, FICO Admin Building. Katabi ng West City Central School along Pimenta Boulevard Road, Carmen, Barangay Carmen. Diba? 14 days ha, ang inyong claiming period at office hours, 8 a.m. to 5 p.m. from Mondays to Fridays. At ang Hearts FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. I'll be back, final set, dito lang sa Heart FM, ang radyo. Lang heart ko.
1: Heart 92.7.

0: genius.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Magde-deploy ang Police Regional Office 10 o Bureau 10 na mahigit 2,000 pulis at ibang paaralan sa Northern Mindanao bilang bahagi ng paghahanda para sa pagbubukas ng klases sa school year 2026-2027. Ayon kay Police Major Joan Navarro, tagapagsalita ng PRO, nakahanda ang kapulisan para sa pagpapatupad ng programang Balik Eskwela upang matik ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawanin ng paaralan. Sa tala ng PRO 10, mahigit 2,400 na paaralan sa buong rehiyon ang mabibigyan ng police assistance at regular na pagbabantay. Kabilang dito ang higit 2,000 pampublikong paaralan at halos 300 pribadong paaralan. Bukod sa pagdideploy ng mga polis, paigtingin din ang police visibility at pagpapatrol sa paligid ng mga paaralan, lalo na sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante upang maiwasan ang anumang insidente na maring makaapekto sa kanilang kaligtasan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 15 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon, sweethearts. Harvey Stone here, nagbabalik. Sama-sama tayo, pasayahin natin ang ating Monday afternoon. Of course, ating programang Heart Afternoon Drive hanggang alas 5 dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 3:31 ang oras natin. One of the reason why I love OPM, it's because, diba? Isa sa mga dahilan itong mga ganitong kanta. Ganda, diba? That's from Julianne, of course, her very own Cagayanon, Arthur Neri. And song entitled Palayo sa Mundo. Well, if you love this song, you can request for this. Mag-text lang sa amin, ha. You can reach out through our numbers or text lines natin. 0917-1579-927. Sa ating Facebook page, ang Hard FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Anyway, happy, happy listening kay Kate. How are you, Kate? Kumusta? Umuulan na ba dyan ngayon sa inyo? Dito sa CDO, grabe, nagdalugdog na, ha. And hi din po kay Christine, sa ating mga kaibigan dyan sa may Burgos del Pilar, kay Mami Elaine Gales, and of course kay Sir Nicolas Gales. Demsoy, maayong hapon sa imo. At saka yung mga taxi drivers natin ngayon, for sure, natutuwa na sila kasi pag ganitong panahon, umuulan, ang daming pasahero, di ba? Umuulan din ang biyaya ng mga taxi drivers natin. Magandang hapon po sa inyong lahat, di ba? So, pasayahin natin yung Monday afternoon natin. Of course, punong-puno tayo ng mga magagandang music. Happy birthday ka Sir Eddie Kinya at sa mga kasabayan niyang may birthday ngayon. At saka yung June celebrants natin, ha. Oh, di lang birthday celebrants, yung mga magpapakasal this month. Well, congratulations and best wishes po sa inyong lahat. Of course, kasama niyo ang Heart FM. Ano may yung mga mangyayari sa buhay niyo, basta Heart FM nasa likod lang, right? Hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Opol. Of course, batiin natin ang kanilang mayor at saka yung vice mayor nila. Ha? Happy, happy listening po sa inyo. At happy, happy listening din. Of course, yung best friend ko dyan sa Opol, ha? Si Sir Efren sa may City Homes Malanang. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. 3:33 na po ang oras natin, mga sweethearts. Huwag kalimutan ang inyong kapote at saka payo. Magbabalik ako right after this short break. Tumutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, and honest natin 45 minutes after 3 o'clock. That song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Nako, napakadilim na po ang kalangitan. Ay kalimot sa inyong payong and also your kapote, ha? Para di tayo mabasa. Nako, yung atong subaw di, ha? Mag-ingat po sa mga nagmomotor ngayon, yung mga nagbabike, at saka yung nasa labas, ha? Nagtatrabaho, ating mga construction workers, and of course yung ating mga vendors. Nako, hinahinay, naghipos din, ha? At saka mag-ingat po kayo. At din yung mga sweethearts natin. Diyan po sa may Carmen Market. Magandang hapon po kay Ma'am Nanette Raniego. And of course, yung mga kasamahan niya dyan sa may Mahogany Section. Happy, happy listening po sa inyo. At saka, batiin natin ng happy, happy listening din sa Scarlett Nicole Eatery. Diyan po sa may Patag. Kay Sir Joven Ragas na Barangay Bunbon. At saka yung birthday celebrant natin ngayong June din, ha, si Igig. Uy, happy happy birthday to you, Igig, in advance, ha. O, sana makatikim kami kahit isang slice lang ng cake. Magandang magandang hapon dyan sa inyo mga Igig, ha. And also hi na din po kay Ma'am Kathy. And also kay Ricky, ang mga kasamahan na dyan sa may Purple Cake Shop sa may Patag. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Magbabalik ako with another music from Kyle Raphael. Of course, right after this short break, kapit lang dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Lahat ng bills due today.
3: Chill lang. Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: GCash G-Bills. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayap, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Shut the heart!
9: Can you feel my heart?
10: This is
11: 92.7.
10: This is Heart 92.7.

0: Nevada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:03. Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nananawagan ng National Nutrition Council ng mas malawak na suporta mula sa iba't ibang sektor upang mapalakas ang pagpapatupad ng mga programa laban sa malnutrisyon at iba pang suliraning may kaugnayan sa nutrisyon sa bansa. Ayon kay Reginaldo Guillen, Nutrition Program Coordinator at Officer in Charge ng NNC10, mahalaga ang pagkakaroon ng parehong vertical at horizontal support mula sa pambansang pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mambabatas at iba pang stakeholders upang maging matagumpay ang implementasyon ng Philippine Plan of Action on Nutrition. Ipinaliwanag ni Guillen na ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at sektor ay mahalaga upang matiyak ang mga programang pangnutrisyon ay epektibong naipapatupad at naaabot ang mga komunidad na higit na nangangailangan ng tulong. Binigyang din niya ang mahalagang papel ng mga local government unit o LGU sa pagtugon sa mga isyong pangnutrisyon dahil silang direktang nakakasalamuha at nakakatukoy sa mga suliraning kinakaharap ng kanilang mga nasasakupan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. This is Heart 92.7.
2: Can you feel my heart?
3: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

Distinction! Danke!

best variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 7:02.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. This is Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby, ay anak ka babae, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Inay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kag okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang banner mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Gotta by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 7:46.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa o naman niyoy? Unsa o naman niyoy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
0: The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
1: Overload? Tama.
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
1: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na.
0: The price is rice. Overload.
1: Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
0: Heart FM's The Price is Rice. Overload.
5: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 10:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:32. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM, Ra.

0: Heart FM time. It is now 3:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng

pangit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan o kayatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, we got 18 minutes after 5 o'clock. Ibago para sa inyo, let's hang up. Isang good morning po sa inyo, ha? Sa lahat ng mga sweethearts, sa gising na sa oras na ito. Isang magandang umaga naman sa lahat ng mga narinig na yung boses ko. Pero ayaw pa magsibangon. Brand new day today, second day of the week, second day of the month. Ados, ados, tablang tabla, no? Ados, ados ngayon. 226. Uy, magandang hearing yun, ah. Kamusta naman po ang lahat ng mga sweethearts natin? Iba ka nakararas sa matindi pang ulan kahapon dito sa CDO. Matindi ng ulan kahapon, ano, mabalitaan ko at maibalik ko lang ng konti, ano. Grabe! Alam mo yung pinakalit na bagyo? O diba, parang naranasan natin kahapon, pinasiin, pinakalit na bagyo. Ay, grabe. But anyway, sige. Kaya pala napakakalat ang mga kalasada natin ngayon. Kung makikita nyo, ano, lalo-lalo na dito sa May Carmen, kasi maraming puno dito sa May Carmen, eh. Kung makikita nyo, talaga napakakalat ang mga kalasada. Alam mo yung tipong pagkagaling nyo pa lamang sa isang bagyo? Diba? Malakas yung hangin kahapon, tapos malakas din yung ulan. Ay, ay, ay. O, nagpalamig sa paligid. Pero sabi ka, nagpakalat naman sa ating mga kakalasadahan. Well, sige na, let's move on. Ito na po yung mga brand new set of music natin hanggang alas 7 ng umaga para sa mga OPM lovers out there. At syempre naman, 7 to 9 is another set of mood and music. Ano pa nga ba? Dako, daladala rin natin ang ating mga groceries, ang ating mga bigas para po sa mga sweethearts natin na naka-hard FM na. Kaya naman ako, abangan po natin yung ating draw. At syempre yung announcement ng mga pangalan ng mga nakadaog at makadaog pa. Dun sa ating draw, sa ating The Price is Rise Overload, na mananalo nga po ng bugas at saka ng groceries. Napakarami niyan. Sige na, excited ako sweetheart na malaman kung sino na naman yung maswerte yung mga winners sa araw na ito. All you have to do is, you know, text me. Of course, my name is Jason, Jason Steele. Ang ating text lines bukas sa bukas na 0961 8924927. That's 0961 8924927. Isa na lang muna, no? Para hindi nakakalito, isa lang muna ibigay natin text time. Para alam mo na, nakafocus lang sila sa isa. Mahirap yung nakafocus ko sa dalawa. Dapat sa isa lang talaga. Commercial break muna tayo saglit na magbabalik tayo with more. Stand by lamang mga sweethearts. Parahin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Sa Makabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload! Overload? Tama! Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Pukinon. Here we go, 35 minutes after 5 o'clock. Aras yan natin sa atin ng EXL Magkabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. That's Janine Berdine for you. Oh, syempre para sa lahat ng mga tag dito, yung mga tipong nagmumuni-muni muna ngayong umagang ito. Sige, sige. Ay, magandang morning, ha? Isang shoutout muna sa lahat ng mga miyembro ng Galis Family all the way from Barangay 17, Burgos del Pilar. Gising-nagising na ba? Oh, maibutag, ha? Sige na, pangapi na. Tatay Nicolas. At saka si Mami Inay, magandang umaga. Si Janine, si Glenn, yan, magandang morning po sa inyo. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Si Mama Roseline Yeles Lavistre, manyang nabuntag daw, Hard FM. Yan, thank you so much. Ang aga din gumising, ha? Sa mga maga, yung mga masisipag yan, eh. Diba? Hoy, magpractice na kayo gumising, ha? Sabi ko, ang kapit ko pa sinasabi, kapit ko pa nire-remind kayo na kailangan nagpa-practice na tayo gumising ng maaga. Oh, yun ang bibrigada, eskwela na dyan. Alam nyo na yung sabihin yan. Oo, oh, panahon na naman ang pagising ng maaga. Panahon na naman para, di ba, magkasikaso ng mga estudyante natin at ihatid sa eskwela. Yung mga duties natin as tagahatid, tagaluto, abay, balik na naman tayo dyan. Eh, okay lang yan. Di ba? Sanay na tayo dyan. Ay, magandang umaga din sa lahat ng mga nasa kusina na talaga. Yung mga nagluluto na ngayon, magandang morning po sa inyo. Sige, padayon. What's for breakfast? Ha? O, sa lahat ng mga may hawak na mainit na tasa ng kape, hindi lang yung tasa yung mainit, ha? Yung laman din. Magandang morning! Sige lang, padayon lang. Higupin ang masarap na kape at ipagpasalamat mo yung pagising mo ngayong umaga. Sabi mo, Lord, thank you for giving me this day and for waking me up and giving me the chance to live again today. Yun, ha? Titigala ka muna sa langit. Magpapasalamat ka na buhay ka pa. Okay? Commercial break is in queue once more. Magbabalik tayo with more of those OPM hits. Kaya naman, sweet arts, panayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7. As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
2: FICO Run 2026.
1: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
2: Choose your race category.
1: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers.

0: 92.7 Hard FM kagayan de oras sa 93.7 Hard FM Poginoon. Hey, we got 10 more minutes before 6 o'clock. Mahirap talaga magmahal ng isota ng iba. Lagi ko pala paalala sa inyo, kapag may-ari na ha, huwag na bang himasok pa. Pasig masumbagan ka. Or the worst, pasig matigbasan ka. Lagi ko paalala sa inyo, hindi ako mapapagod magpaalala palagi ha. Magandang morning! Oy, shoutout natin lahat po ng mga nasa mga bakeries ngayon ha. Yung mga bakeries na nakikinig na naka Hard FM na good morning! Kamusta naman ang ating mga pan? Desal? Ay, yung mga bibili ng pandesal dyan, ha? Yung mga ano natin, mga daw dito. Yung mga nagmamasa ng tinapay, yung mga panadero, mga macho. Yun. Ang mga dahilan kung bakit napakasarap ng mga pandesal. Yan, magandang umaga sa lahat ng mga machong panadero. Ha? Good morning. Ganda sa lahat ng mga naka-lipstick na pula na mga nagtitinta ng pan. Yun. Siyempre, kailangan yan, di ba? Kailangan maganda yung appearance para mas maraming customer ang lumapit. Pero pagka ganitong umaga, kahit wala kang makeup, talaga naghahanap yung tao ng pandesal. Kahit ano yung tsura mo, pandesal ang tuyo. Dili ang makeup, di ba? Mga nasa mga palengke, good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha? Yung mga nagbubukas sa kanilang mga tindahan, magandang umaga po. Yung inyong mga negosyo, Puriya utang. Dapat yun ang lagi ang sasabihin mo. Parang bubukas ka. Pagbukas mo ng unang panel, pagbukas mo ng unang bintana, Puriya utang. Diba? Para iwas sa mga mangungutang, hindi sila makahuna-hunang umutang today. We get 9 more minutes before 6. Another brand. Commercial break is in queue. Magpapalik pa tayo with more. Hey, raise your hands at After Image back to back. What a sweep. Kaya naman, abangan natin yan up ahead. Panayin lang mga sweethearts sa magpaminaw. Kapiling mo si Jason Steele. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM. Pag-inoon, bigat 17 minutes, makalipas ang alas 6 ang umaga at standby Spanish Cola. The second hour ng ating program on this very beautiful Tuesday morning. Sweetheart, what a beautiful day, ha? Huh? At nag-iintay para po sa ating lahat. All we have to do is, you know, witness this one as early as you can. Kailangan maagang gumigising para, you know, maaga din na natin natatanggap yung maaga gagandang mga blessings. Usually, ang mga opportunities, yan, kumakatok yan kapag umaga. Yan. Kapag patanghalina, kapag medyo pahapon na, hurot na ang opportunities. Nahurot na. Diba, nahurot na ng ibang tao eh. Diba, naunahan ka na, ibig sabihin yan, in short. Right? At siyempre, sa second hour natin, dito na po mangyayari yung ating draw para po sa ating winners ng bugas at saka ng groceries. Ha? Sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga di po bang busy-busy na, sa kanila mga kusina, yung mga nagluluto na, iba naman sa inyo, kumakain na. No? O yung mga iba naman sa inyo, nakaligo na. Yung iba naman sa inyo, ha? Gumaganon pa. Tulog na tulog pa. Anong plano? Anong balang? Di ba basok? Second day of the week pa lang, ha? Pambira naman talaga. Alam mo ba, ito yung kanta ng Spanish Cola, ha? Ito yung isa sa mga trabaho na talaga namang marami ang gustong-gusto. Tambay. Di bali ng tambay, hindi naman pagod. Sabi nga. Ay, maghanap tayong trabaho, yung mga hindi pa pinapalad, ano? Kailangan magtsagalan tayo, marami dyan. O, marami naman mga proyekto ng gobyerno para magkaroon tayo ng magandang trabaho. Basta huwag na din tayo mamimili, di ba? Sa umpisa lang naman yan eh. Magtsagalan muna tayo sa umpisa hanggang sa pagtagal-tagal mo na kukuha mo na yung diskarte. Right? Basta huwag lang mamimili muna sa umpisa. Right? Makakuha ka lang ng experience, sakto na. Di ba? Next level ka na. Magandang morning po. Ito, shoutout natin, sina Arlene. Arlene Abad Patriana, magandang umaga po. Naka-Hard FM, ang isakyan na mo na bus. Montemayor, First Street going sa CDO. Magandang umaga. I-shoutout natin si Rizal Sakib Bagaho at saka Eric Patriana. Magandang umaga din sa Montemayor bus. At doon sa lady attendant, magandang umaga. Yan, magandang morning. Sa lahat ng mga pasahero ng Montemayor bus, maraming salamat. Yung Orozco bus nga, naka-Hard FM din eh. Ang Don Salvas ka, naka-Hard FM din eh. Diba? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Everyone, Hawaiian!

0: away from Paul. Maraming maraming salamat sa inyo pakikinig. Happy Tuesday sa inyo lahat dyan. At the bar, good morning, Ma'am Christine. All the way from Aramag din, magandang morning. Mga taga Santa Cruz Village at Zone 8 Carmen, isang malamig na umaga o kailangan panahon ng lumamig, huwag lamang daw ang relasyon ng lumamig. Charesh. Hi to Mr. Ryder, as always. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Stand by lamang mga sweethearts. Panahin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Dari 2.7 Hard FM Cagayan de Oro City. Dari 3.7 Hard FM Bukidon. We got 34 minutes after 6 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Sunkissed Lola for you. Pakisabi. Pakisabi sa mga nakahiga pa dyan ha. Pakisabi, oy, unto na. Bangon na mo. Pakisabi na rin sa kanila, luto na ang sudan. Pangaon na mo. Ang sarap naman ng buhay ng gano'n, di ba? Oh, hindi po tatawagin ka na lang tapos kakain ka na. Miyoy. Masarap sa feeling yung may nag-aasikaso. Oh, masarap din sa feeling hindi po bang may nag-aalaga sa'yo. Teka muna. Paano naman yung mga alone? Ganito lang yan. Kapag feeling mo ikay mag-isa, yan, sanay ka na sa umaga ikaw lamang mag-isa, abay dapat oras na siguro para maghanap ka na ng kasama. Pwede ka naman nawagan dito. Adelina, kailangan mo ba ng ka-textmate? Magsisimula muna sa textmate dyan eh. Pero hindi na uso yata ang textmate ngayon. Ang tawag na ngayon, chatmate. Di ba? Sa lahat ng mga naghahanap ng chatmate dyan. Simulan niyo muna paghanap ng inyong mga kapare sa pamamagitan ng chat-chat. Napakadali na nga ngayon ang panliligaw eh. Di ba? Hindi ka gaya dati. Snail mail. Maghihintay ka muna ng mga dalawang linggo bago dumating sa inyo yung sagot. Ngayon, segundo lang. Wala pa nga eh. Lalo na pagkatat din yung babae. Segundo lang. Misan nga, tinginan lang maya-maya. Okay na. Di ba? Oh, magandang morning po sa lahat ng mga napapangiti, nakaka-relate. Teka muna, itanong mo dyan sa pares mo. Nakuha mo ba sa chat yan? Sa chat-chat ba kayo nagsimula? Ay, magandang umaga. Kina Danny Jaug, ha? Maraming salamat sa inyo mga ikinig. Hey, good morning din sa lahat ng mga taga-kamamanan. Ay, maraming salamat sa mga dyan sa may Cronin, ha? Tsaka sa may Carmelite. Magandang umaga po. Thank you very, very much. Ang Bukabal family sa may Bayabas naman, nakikinig din palagi sa atin si Narona. Kaya mga ibundag, tagang salamat sa inyong pagpaminaw diyang napita. Uy, sana maganda naman ang inyong mga umaga. Hops, teka lang muna. Palapit na tayo ng palapit sa ating unang draw para po sa ating bugas at saka groceries, ha? Mga sweethearts, ha? Abangan natin lahat yan. Araw-araw po talaga yan. Hindi po kami maaawat kasi naman talaga namang gusto po namin. Eh, nabibigyan po namin kayo. Nababahaginan po namin kayo ng mga blessings. So, kaya naman biyaya. Ha? All you have to do is, you know, to listen to us. Maminaw lang mo, perme. Alright? At syempre pa, nako, eh mamaya, bumunot na tayo. Nang una at buena manong winner na mananalo ng bugas at saka ng groceries. Kompletos regados na yan. Maglungag na lang ka. Ay, lulutuin mo na lamang. Alright? 37 minutes after 6 o'clock. Pasa for a break here. Magbabalik tayo with more. Sweethearts! Ako pa rin si Jason Steele, ha? Padayo lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.
5: You

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Hard FM, Bukidnon. And we got 9 more minutes before 7 o'clock. Bloomfields. Ale, ante. That show was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Ito na, mamimigay na tayong grasya. Oras na para mamigay na tayo ng bugas at groceries. Paminaw, ha? Alamin na natin saan area tayo bubunot, saan drop box tayo bubunot, ang ating buwan naman ang winner, Roleta Select. Ang aming studio, nandito po sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Kauswagan! Bunot tayo sa drop box ng Kauswagan. Yun, oh. Yun, isa lang. Ang kanyang address, NHA Kauswagan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at grocery sa bahagi ng NHA Kauswagan, Sunny Boris Jr. Sunny Boris Jr., congratulations! Dali, nakadaog ka! Pupunta ka na dito, magdala ka ng iyong valid ID para maklaim mo na ang iyong bugas at ang iyong groceries. Mamaya, abangan natin lahat, ha? Bawat oras, may makadaog ng bugas at saka groceries. Kaya naman, padayon lang sa pagpaminaw, mga sweethearts. Ang ating The Price is Rise Overload, inihatid sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. On for a break, magbabalik tayo with more. At tabayan na mamaya ng konti lang ang ating Hard FM balita. Stand by lang, mga sweethearts.
1: Hard 92.7.

0: Time right now, we got 17 minutes after 7 o'clock. Time check brought to you by NewSmart. Play smart, play pride with NewStar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsiblegaming@pangcor.ph.
1: This is Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with NewStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NewStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NewStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Kung lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mga anak.
7: Kaya EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Shut in the heart!
11: Can you feel my heart?
12: This is
13: 92.7.
12: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
12: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara Duterte, hiniling sa Senado na ibasura ang impeachment case laban sa kanya.
15: Senator Jingo Estrada sumuko matapos sampahan ng kasong plunder.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, nakasado na ngayong araw ang big-time rollback sa mga produktong petrolyo.
15: At headline sa ating balitang lokal, normal na working schedule sa City Hall, ibanilik na.
0: Sa balitang lokal pa rin, Brigada Eskwela 2026, opisyal na binuksan sa siyudad.
15: At Northern Mindanao nakasungkit na mahigit sa 80 medalya sa 2026 palarong pabansa.
0: Samantala sa balitang lokal pa rin, utang ng Provincial Health Office noong 2025, nabayaran na.
15: Headline naman sa ating balita, Bukidnon na bagong ospital at City Hall sa Valencia City, target masimulan sa susunod na taon.
0: Samantala naman balitang Bukidnon pa rin, dating medic ng CTG, sumuko sa mga otoridad sa San Fernando.
15: At mailing operation para sa crop year 2025-2026 ng Crystal Sugar Company, nagtapos na.
0: Headline sa ating balitang Mindanao, rice sa farmers sa Davao del Norte, umaasa sa masaganang ani sa kabila ng init.
15: At headline sa ating balitang international, Trump nananatiling malakas at malusog ayon sa White House.
0: Sa balitang international pa rin, 2 posibleng kaso ng Ebola binabantayan sa bansang Brazil.
15: Headline sa ating balitang sports, palarong pabansa 2026, matagumpay na nagtapos sa Agusan del Sur.
0: At sa ating showbiz balita, Filipino singer Matty Hunyosa, ika-apat sa Britain's Got Talent Season 19.
12: Heart FM Balita.
14: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Hunyo a dos ngayon taong 2026. Ang alam po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at ang alam po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
15: Nel R. Shaga.
0: Ako naman Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
10: Hard FM, Balitang Nasyonal.
0: Aras natin ngayon, alas 7.23 na nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
10: Hard FM, Balita.
0: Formal na ang hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang articles of impeachment na isinampan laban sa kanya. Sa kanyang isinumiting sagot o tugon, ikinit ang kampo ni Duterte na may mga kakulangan umano sa reklamo dahil ito'y labag sa konstitusyon at may depektong proseso at kulang sa sapat na batayan. Ayon pa sa legal team ng Vice Presidente, lumampas umano sa kapangyarihan nito ang House Committee on Justice at napaaga ang paghusga sa kaso at umaasa sa mga ebidensyang iniharap matapos na siya makapagsumite ng kanyang tugon sa reklamo. Kinumestiyon din ng kampo ni Duterte ang pagsasamba sa impeachment complaint ng mga aligasyong naganap bago pa man siya maupo bilang vice-presidente. Sa ngayon ay hinihintay pa ang susunod na hakbang ng Senado bilang impeachment court, kaugnay pa rin ang mosyon ng vice-presidente na maibasura ang kanyang kaso.
10: Hard FM, Balita.
15: Samantala, sumuko na si Senator Jinggoy Estrada kay Interior Secretary John Vic Rimulyan sa matauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group matapos siyang kasuhan ng plunder ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan kahapon. Sa ginawa niyang press conference bago sumuko, iginit ni Senator Estrada na hindi siya magpapakupkup sa Senado katulad ng ginawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa kamakailan. Sinabi rin niya na mananatili siya bahagi ng Senate Majority Block at hindi magpapatinag sa anumang panggigipit, pananakot at political maneuvering para talikuran ang kanyang paninindigan. Ibinili na rin ni Estrada sa Senate Secretary na ipagpaliban ang kanyang sweldo upang ipakita sa publiko na wala siyang intensyong makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ang kanyang pangalan.
0: Aras natin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga, pangulisanay ng ating balitang nasyonal. Kinumpirma naman ni Energy Secretary Sharon Garin ng Big Time World Bank sa ilang produktong petrolyo na epektibo naman kahapon, Hunyo A1. Ayon sa ulat, aabot naman sa 4 pesos and 75 centavos kada litro ang roll bank ng gasolina, 9 pesos and 26 centavos sa diesel at 10 pesos at 86 na centavos sa kerosene. Kayman, nakadepende pa rin sa mga kumpanya na langis kung susundin nila o hindi ang nakatagdang presyo sa kanilang mga produkto. Karaniwang naging epektibo ang mga pagbabago sa presyo ng langis tuwing Martes, alas 6 ng umaga, ngunit nakadepende rin ito sa bawat oil company. Alas 7.26 na nagmamadaling umaga, sumainyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
10: Hard FM, Balitang Lokal.
0: Sa ating balitang lokal, ibinalik na sa regular na working schedule ang mga tanggapan sa Cagayan de Oro City Hall. Simula naman kahapon, ito'y ayon kay Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy. Ayon sa alkalde, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, ang opisyal na trabaho ng lokal na pamahalaan. Ipinahayag ni Mayor Uy na nakita ng lungsod na nakakaangkop na ang karamihan sa mga empleyado at residente sa pamamahala ng kanilang araw-araw na gastusin, kabila ng gaso sa krudo at iba pang pangunahing pangangailangan. Umaasa naman ang lokal na pamahalaan na higit pang mapapabuti ang paghahatid ng serbisyo publiko sa mga residente sa pamamagitan ng pagbabalik sa regular na oras ng trabaho sa City Hall. Alas 7.27 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang report mula pong sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan. Ito po'y may kaugnayan sa opisyal pong pagbubukas ng Brigada Eskwela 2026 ha, dito po sa lungsod. Ang ating detalya at nilalaman ng balitang yan ay ating pakinggan mula po sa ating Cagayan de Oro Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag, detalye.
11: Opisyal nang inilunsad kahapon, Hunyo 1, ang Brigada Eskwela 2026 sa Cagayan de Oro bilang bahagi ng paghahanda para sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Ayon kay Roy Lumban, nagsagawa muna ng paunang aktibidad ang ilang paaralan bago ang formal na kick-off ng programa. Anya, bahagi ito ng inisyatiba ng School Division ng Cagayan de Oro City sa pamumuno ni Roy Angelo Gazo, kung saan ipinatupad ang Advanced Brigada Eskwela sa ilang piling paaralan sa lungsod. Tinatayang nasa 10 paaralan ang naunang nagsagawa ng Brigade School Activities bilang bahagi ng paghahanda upang matiyak ang maayos at ligtas na pagbubukas ng klase sa mga susunod na araw. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisong may puso.
10: Heart FM Balita!
0: Nagang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
10: Heart FM Balita!
15: Samantala, nagtala ang Northern Mindanao o mas asenso North Main Stars ng kabuang 89 na medalya upang makuha ang ikapitong pwesto sa overall rankings ng 2026 palarong pambansa na nagtapos nito lamang linggo, Mayo 31 sa Agusan del Sur. Binubuo ang medal tally ng 27 gintong binalya, 31 pilak at 31 tanso na nagbigay ng karangalan sa rehiyon sa taunang pambansang palaro. Lumahok sa kompetisyon ang 80 regional teams mula sa iba't ibang bahagi ng bansa na kumatawan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, mahigit 900 katao ang bumuo sa delegasyon ng Northern Mindanao, kabilang ang mga atleta, coach at mga opisyal.
0: Itama inyo mga arasan, alas 7:29 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, ganap ng nabayaran ng Provincial Health Office o PHO ng Misamis Oriental ang lahat ng natitirang obligasyon at pananagutang pinansyal nito para sa taong 2025. Ito na may ayon sa pamahalaang panlalawigan. Sa isinagawang ika-22nd flank raising ceremony sa Kapitolyo, ibinahagi ni Dr. Bebina Casino, officer in charge ng PHO, na cleared na ang lahat ng utang ng kanilang tanggapan mula naman sa nakaraang taon. Bukod dito, iniulat din ni Dr. Casino na nakabagtala ng pagtaas sa kita ang 8 pampublikong ospital na nasa ilalim naman ng pamahalaang panlalawigan. Dagdag pa niya, bagamat nabawasan ang pondo ng PHO, patuloy na nagbabatubad ang mga hakbang ang provincial government upang matiyak na hindi maapektuhan ang paghahatid na mahalagang serbisyong pagkalusugan sa mga residente ng Misamis Oriental.
10: Heart FM Balita!
0: Eksakto, alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik, sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Mugindon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, kasama na rin ang ating balitang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita!
13: With heart.
10: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
16: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
17: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
18: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: This is Heart 92.7.
23: 92.7.
10: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
0: Araw sa ating yun, alas 7.32 sa nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
10: Heart FM Balita!
0: Tayo pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM, ha? Sa Kalakan Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
10: Heart FM Balita!
0: Dito naman sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
10: Heart FM Balita!
1: balita.
0: Sa mga naka-online, tayo po ay live na napapanood sa ating mga Facebook pages kung saan maaari ninyong i-follow yung mga Facebook pages na yan. Ang ating mga Facebook pages, Hard FM 92.7- Cagayan de Oro City at Hard FM 93.7- Bukidnon.
1: Hard FM, balita.
0: Yari po lamang sa mga nanonood sa ating Facebook live, pakishare po ng ating live ha. Samantala, pwede po kayo maglagay ng inyong opinion, ng inyong mga comments, pati na magkaya ng inyong shoutouts at yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Hard FM Balita.
0: Alas 7:33 na nagmamadaling umaga. Ang oras na yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable.
1: Hard FM Balita.
0: Ibago tayo ngayon sa mga balita mula sa Bukidnon.
1: Hard FM Balita.
0: Target na pamahalang lungsod ng Valencia na masimulan sa susunod na taon ang pagpapatayo ng bagong ospital at City Hall upang higit pang mapahusay ang mga serbisyo para sa mga residente. Ayon ba kay June Galario Jr., City Consultant at Spokesperson ng Valencia City, kasalukuyang sinusuri ng Land Bank of the Philippines ang loan application para sa mga nasabi proyekto at inaasama aprobahan ito sa Hulyo o Agosto ngayong taon. Ipinaliwanag ni Galario na sa sandaling mailipat ang mga tanggapan ng lokal na pamahalaan sa bagong City Hall para rin gamitin o ipaupa ang kasalukuyang gusali upang makalikha na karagdagang kita para sa lungsod o magamit para sa mga programang pang-edukasyon. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na pagpasok ng mga bagong pamumuhunan ay lilikha na mas maraming trabaho at makatutulong sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Valencia City.
1: Hard FM Balita.
15: Sa iwalay na balita, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang isang babaeng dating miyembro at medic ng Communist Terrorist Group o CTG sa punong impilan ng 103rd Maneuver Company sa Sitio Colon, Barangay Alapitan, San Fernando, Bukidnon. Kinilala ng mga otoridad ang sumuko bilang si alias Annalyn, 33 taong gulang, may asawa at residente ng bayan ng Cabanglasan, Bukidnon. Ayon pa sa ulat ng pulisya, nagsilbi umano siyang medic ng Squad 2 sa ilalim ng Sub-Regional Centro de Gravidad, peddler ng North Central Mindanao Regional Committee. Kasabay ng kanyang pagsuko, voluntaryo rin niyang isinuko ang isang improvised shotgun rifle na walang serial markings, isang steel magazine at tapatabala ng 12-gauge shotgun. Ayon sa Bukidnon Police Provincial Office, bahagi ng kanilang patuloy na kampanya laban sa insurgencia ang paghikayat sa mga nalalabing miyembro ng armadong grupo na magbalik loob sa pamahalaan.
1: Hard FM Balita.
0: Aras natin, alas 7:34 na nagmamadaling umaga. Samantala pang huli sa hanay ng ating balita mula sa Bukidnon, opisyal nang nagtapos sa Mayo 31 ang milling operations ng Crystal Sugar Company Incorporated. Ito'y para naman sa crop year 2025-2026. Ayon sa memorandum ng kumpanya, alas 12 ng hating gabi noong Mayo 31 ang itinakdang huling pagtanggap ng tubo para sa kasalukuyang milling season. Samantala, nakatakda ang huling araw

0: sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, may buntag. Detalye.
1: Umaasa ang mga rice farmers sa Davao del Norte na makakamit pa rin ang magandang ani ngayong panahon ng taniman sa kabila ng nararanasang mataas na temperatura. Ayon sa ilang magsasaka, patuloy nilang binabantayan ang kondisyon ng kanilang mga palayan upang maiwasan ang epekto ng tag-init sa produksyon. Sinabi ng mga agricultural workers na mahalaga ang sapat na patubig at wastong pamamahala ng taniman upang mapanatili ang kalidad ng ani. May ilang lugar din na nakatanggap ng suporta mula sa mga lokal na programa para sa mga magsasaka. Patuloy namang minomonitor ng mga kinauukulang ahensya ang kalagayan ng sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Davao del Norte. Inaasahan na makakatulong ang mga hakbang na ito upang mapanatili ang supply ng bigas at masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita.
0: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
2: Heart FM Balita.
0: Alas 7.38 na nagmamadaling umaga, dumako tayo sa mga balita mula sa iba'yong dagat.
2: Heart FM Balitang International.
0: Mayroong malusog na pangangatawan si US President Donald Trump. Ito ang naging resulta ng kanyang taunang medical exam. Ay kay Captain Sean Barbabella, mayroong malakas na cardiac, pulmonary, neurological at overall physical functions ang 79 years old na US President. Kinakailangan lamang ng presidente na mag-diet at wala ng ibang anumang balakid para gampanan niya ang kanyang tungkulin bilang Commander-in-Chief at Head of State. Pagkagunitang noong Martes na bumisita si Trump sa Walter Reed National Military Medical Center para naman sa isang medical exam. Ito na ang pangatlong beses na sumailalim sa medical exam si Trump. Wala nang maupo ito sa pagkapangulo.
2: Heart FM Balita.
3: Samantala, may ipit na binabantayan ng mga health authorities sa Brazil ang dalawang pasyente sa Sao Paulo at Rio de Janeiro na posibleng may Ebola infection. Isang 37 anyos na lalaki mula sa Democratic Republic of the Congo ang isinilalim sa isolation matapos makaranas ng lagnat, bagamat negatibo sa unang Ebola test. Samantala, isang lalaki mula Uganda naman ang isinilalim sa safety protocols matapos makaranas ng mga sintomas ng sakit, ngunit nagpositibo sa malaria. Patuloy ang investigasyon na binapag-iingat kaugnay na nagpapatuloy na Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balita, babalakasan, formal na nga pong nagtapos ang ika-66 na edisyon ng Palarong Pambansa. Ito'y noong Mayo at 31 sa Agusan del Sur, matapos ang isang linggong kompetisyon ng mga student athletes mula naman sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa closing ceremony, isinagawa ang mga tradisyonal na seremonyang kabilang na ang pagbaba ng mga watawat at pagbatay ng apoy sa Unity Cauldron. Pinarangalan din ang mga natatanging atleta, kabilang ang swimmer na si Brianna Alia Erno. Inanunsyo rin na ang Quezon City ang magiging host ng susunod na Palarong Pambansa. Sa pamumuno naman ang kanilang punong lungsod na si Maria Josefina Joy Belmonte.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: At nagtapos sa ika-apat na pwesto ang Filipino singer na si Matty Hunyosa sa grand finale ng Britain's Got Talent Season 19 na ginanap nito lamang Mayo at 30 UK time. Sa kanyang final performance, inawit niya ang Nothing Compares to You ni Sinead O'Connor, ngunit hindi ito sapat upang makuha ang boto ng publiko. Kinoronahan bilang kampiyon ng Hogstock Farmers Choir, habang pumapangalawa ang Celestial at pumangatlo ang dance duo na Anastasia and Salsa. Sa kabila ng pagkatalo, isa si Onyosa sa mga standout ng season matapos makatanggap ng 2 golden buzzer lang naman. Mula kay Simon Cowell para sa kanyang audition performance ng Purple Rain, at mula kay Amanda Holden sa semifinals matapos ang rendition niya ng Dream On na nagdala sa kanya sa final round.
0: Dream On!
3: Well, congratulations.
0: Hi.
3: It's still a celebration.
0: Alam mo,
3: oo.
0: Alam mo sa mga ganyang got talent, kada sabihin mong hindi nakuha yung titulo. Pero
3: yes,
0: alam mo ba
3: oo.
0: Ang mga sumisikat dyan?
3: Yung mga
0: runner-ups.
3: Correct.
0: Diba?
3: Correct.
0: Kahit naman dito sa Pilipinas, ganyan din nangyayari.
3: Ay, oo. Diba?
0: Madalas kasi, sige, nandun na tayo, nakuha nung champion yung premium.

0: yung bath money. Kumbaga, yes, di ba? Eh, syempre, nagkaroon siya ng maraming pera. Nakuha niya yung pa-premio eh. Pero pagkatapos, nagkaroon din siya ng single. Usually, automatically, nagkakaroon ng career single yan.
1: Yes,
0: di ba? Tapos, sumisikat yan. Pero, ang tanong doon is sustainability. Di ba? Kung gaano nagtatagal sa industriya ng musika o sa industriya ng pag-awit ang isang champion. Di ba? Ilan lamang yata sa Pilipinas ang masasabi mong nagtagal sa industriya ng music.
1: Yes, yes.
0: Di ba? Yung Eric Santos nagtagal. Di ba? Oo, nagtagal din. Siyempre, hanggang ngayon, pero ngayon, hindi na masyadong visible. Di ba? Pero grabe yung pagsikat ng Sherin Reyes, ha?
1: Di ba?
0: Runner-up yun, ha? Runner-up yun.
1: Alam ba, medyo controversial din yun, eh.
0: Oh.
1: Kay Eric at saka kay Sherin, Star in a Million.
0: Di ba?
1: Way back 2001, kung hindi ko nagkakamali.
0: Oh.
1: Kasi, expected na pala na somehow si Sherin naman na
0: mananalo.
1: Oo.
0: Grabe niya, grabe yung ano nun, ha? Grabe yung ang tawag dito, yung frustration na nangyari dun sa singer. Okay, Sherin, ha? Pero, grabe naman yung hit song, no? Paglabas ng Coming Out of the Rain.
1: No.
0: Diba? Mas grabe.
1: Kaya ano, hindi ko kayang iwan ka.
0: Oh, diba? Si Darren
1: Espanto.
0: Diba? Runner-up lang. Pero sumigas, at salamat kay Papa Ru.
1: Thank you, Papa Ru.
0: Salamat sa mga 3 minutes ni Papa Ru.
1: Alam mo ba na gustong-gusto ni Papa Ru itong si Mati Honyosa.
0: Na-impressed.
1: Grabe naman yung talent ng batang ito din.
0: Tsaka imagine mo, si Simon Cowell talaga nakapansin sa kanya.
1: Correct.
0: Ha? At si Simon Cowell na nabigay sa kanya ng Golden Buzzer.
1: Yes.
0: Ibig sabihin yan, that means big impact, ha? That means matindi yung nakita ni Simon Cowell sa kanya.
1: Yes, kasi alam mo naman, hindi naman ganun kadali ma-impress mo nga itong si Simon Cowell.
0: Oh. Eh, si Simon Cowell, kilalang basher yan eh.
1: Correct. Diba? Correct. Mahal na mahal niyan si Jake Zyrus na ngayon. Si Charis.
0: Si paring Jake.
1: Oo. Mahal na mahal niya si Charis. At saka marami siyang na-discover na talent.
0: Oo. Oh, marami.
1: Ano pa nun dati eh? Naalala mo yung American Idol? Diba? Siya din yun eh. Jessica Sanchez.
0: Yeah.
1: Yes. Diba?
0: Kita mo naman. Yung mga napipili niya mga singers, yun yung mga sumisikat at nagkakaroon talaga ng pangalan.
1: Pero alam mo, may sinasabi sila ngayon eh sa social media na mabuti pa ang international stage ay binibigyan pang pagkilala yung mga
0: Pinoy
1: na talented.
0: Wait, sino yung taga CDO na sumali sa tawag ng tanghalan?
1: Si Yvonne.
0: Oo, na hindi siya nagkampiyon. Excuse me. Natanggal pa nga ata siya ng mabilisan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero nang pumunta siya sa ibang bansa, ano yun? Basta may singing competition sa sinalihan doon. Abay, kita mo naman, grabe yung
1: kanyang. Oo. Diba? Hindi si Yvonne yan. Si Yvonne yung kasalukuyang
0: yung
1: nasa
0: lalaki.
1: Tawag ng tanghalan.
0: Yung lalaki.
1: Si Sofronio.
0: Yun. Talking about
1: that. Miss Orr.
0: Miss Orr. Imagine niyo yun, ha? Imagine niyo, nakakapansin pa sa talento ng Pinoy ay mga taga-ibang bansa pa.
1: Yes. Siguro. May mga ganun. Eh kasi nga dito kasi sa Pilipinas, alam mo, hindi ko naman nilalahat. Pero yung mga talent contest kasi ngayon, especially pag singing talaga.
0: Yan.
1: Pag birit ka talaga, sumisikat ka eh.
0: Diba, no?
1: Oo, sumisikat ka talaga. Pero pag ibang genre, yung mga siguro hindi natin masyadong familiar, doon parang, okay.
0: Parang wala lang tayo.
1: Talented ka, pero mas mo tayo doon sa biritera.
0: Pero alam mo, siguro ganito lang tayo. Ganito lang siguro ang aking assessment dyan. Tayo mga Pinoy, masyado na tayong sanay sa mga magagaling kumanta. Kasi syempre ang Pinoy magamahiling kumanta.
1: Oo,
0: di ba? Eh lagi na pangkaraniwan na sa atin yung nakakarinig tayo ng magagaling kumanta. Kaya sa ibang bansa, hindi pa karaniwan sa kanila.
1: Hindi.
0: Bukod sa magaling na yung Pinoy, pagdating sa kanila, the best ang Pinoy.
1: Oo, nagugulat nga sila kasi ganun yung mga bosses. Mahilig kasi tayo mag-karaoke.
0: At ito nga mahilig tayo. Noong unang panahon kasi malalayo yung mga bahay. Hoy! Mukhaw na!
1: Kaya nga, para nabu-vocalize na yung mga bosses natin. Umaga pa lang.
0: Tapos sige po tagtubag sa ato mga ginikanan.
1: Ano na, tanghali na. Gumising na kayo. Nabu-vocalize si mami.
0: Anyway, congratulations sa Pinoy.
1: Yes,
0: kay
1: congratulations pa rin. We don't know kasi nga napaka-busy pala nito.
0: Mm-hmm.
1: He's part of the, yung grabe yung... theater play na Jesus Christ Superstar.
0: Ay, oo!
1: Oh, at yung West End Rock Opera na Annette.
0: Aba.
1: Grabe.
0: Busy pala yan. Anyway, sige, sige. Congratulations sa ating lahat. Hindi lang sa kanya, kundi sa ating lahat.
1: Yes,
0: as Pinoy.
1: Yes,
0: kasi winawagayway niya ang bandila ng Pilipinas sa ibang bansa.
1: Yes.
0: Diba? Sige, abangan natin kung saan siya patungo at siya sa kanyang, ano mangyayari sa kanyang career.
1: Congratulations.
0: Congratulations. Salamat sa inyong chika sa araw na ito.
1: Yan ang ating balita ngayong Martes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: O, alas 7.46 na ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Narito na si HBGJ Tagalog Toots ng Abdul Hakim Taxi. HBGJ, magandang umaga.
3: Magandang umaga sa iyo, Marnel. Ang Horace crossing ang Faro Embrito, statin ko lang, dere-derecho, papunta ka dito sa Jaar Borja. Okay naman ang Jaar Borja, hanggang sa dere-derecho, papunta ang Carmen. Statin ko lang si Chanda, nagtanam mo sa Paginta. Kasi naman, dito sa Katagirian, napakaloon din. At dito naman sa ating kilay, papunta naman dito sa itong papuntang Bonbon. Okay naman, dito sa ating highway, dito sa diversion, ay napakaluwag pa naman.
0: Mm, nasang area ka ba ngayon sa mga oras ito?
3: Nasa City Engineer ako
0: ngayon. Saan?
3: City Engineer.
0: City Engineer, nasa may Kauswagan parte. Oh, sige, sige. May pasayero ka, no?
3: Kapapawa
0: ka lang, iba. Alright, sige. Maraming salamat. Ingat sa pagmamaneho at ingat sa iyong ingatan ng mga pasayero. Ha? Maraming salamat sa iyong report. HBGJ Tagalog Tagalog Tools ng RRJ Taxi.
3: Ayan na, latest edukasyon. Makasada ka, kinadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Tools. Ng RRT Taxi para sa
2: Heart
3: FM, Road Traffic, Alamid.
2: RRT. RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Para sa ating yun, alas 7.49 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, pangalawang araw po sa buwan ng Hunyo, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara Duterte hiniling sa Senado na ibasura ang impeachment case laban sa kanya.
1: Senator Jinggoy Estrada sumuko matapos sampahan ng kasong plunder.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, kasado na ngayong araw o big time rollback sa mga produktong petrolyo, kasado na ngayong araw.
1: At headlines sa ating balitang lokal, normal na working schedule sa City Hall, ibinalik na.
0: Sa ating balitang lokal pa rin, Brigada Eskwela 2026 opisyal nang binuksan sa syudad.
1: At Northern Mindanao nakasungkit ng 89 na medalya sa 2026 sa palarong pambansa.
0: Sa balitang lokal pa rin, utang ng Provincial Health Office noong 2025 na bayaran na.
1: Headline sa ating balitang Bukinon, bagong ospital at City Hall sa Valencia City, target masimulan sa susunod na taon.
0: Sa balitang Bukinon pa rin, dating medic ng CTG sumuko naman sa mga otoridad sa San Fernando.
1: At milling operations para sa crop year 2025 at 2026 ng Crystal Sugar Company, nagtapos na.
0: Samantala, headline sa balitang Mindanao, Rise of Farm sa Davao del Norte, umaasa naman sa masaganang ani sa kabila ng init.
1: Headline naman sa ating balitang international, Trump nananatiling malakas at malusog ayon sa White House.
0: Sa ibayong dagat pa rin, dalawang posibleng kaso ng Ebola, binabantayan naman sa bansang Brazil.
1: At sa ating balitang pampalakasan, palarong pambansa 2026, matagumpay na nagtapos sa Agusan del Sur.
0: At sa ating showbiz balita, Filipino singer Matty Hunyos sa ika-apat sa Britain's Got Talent Season 19.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin ngayon 10 minuto bago sumapit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga.
1: Ay, gusto ko lang i-congratulate lahat ng mga bumubuo ng Palarong Pambansa 2026.
0: Ayun,
1: napakagaling, napakaganda. Kudos sa lahat ng mga atleta na sumali at nanalo. At sa ating mga atleta who represented Northern Mindanao.
0: Hoy, exciting yung next palaro pa bansa kasi sa Quezon City
1: QC.
0: Na. Oh, magmamanela na kayo, magmamanela.
1: Sabi, alam mo ba, sabi nung ano, isang city official ng QC, mahirap daw tumbasan yung ginawa ng Agusan del Sur sa palarong pambansa ng taon. Pero, kaya yan. Siyempre, QC yan.
0: Eh, siyempre, Quezon City yan. Eh, mas maraming pasilidad dun.
1: Correct, diba? Correct.
0: Oh. Yung nga lang, mapapalaban sila sa traffic dun.
1: Ay! Baka naman by that time, medyo malesen na yung issue sa traffic. Kaya excited ang mga atleta to compete next year.
0: Nako po, eh sa Maynila pa, eh bawat araw, bawat taon, bawat buwan, nadadagdagan mga sasakyan. Ay, ginuo ko. Mas marami na nga yata ang populasyon ng sasakyan kaysa sa tao sa Maynila.
1: Alam mo ba kung ano ang solusyon sa traffic?
0: Alam mo ba? Mag-backlight.
1: Hindi.
0: Ano talaga siya?
1: Magbaon ng isang balding, pasensya na lang.
0: Kala ko mag-backline na lang.
1: Backline? Pwede, for health purposes. Diba? Oh. So, diba? Alam mo kung iisipin mo, kung babagtasin mo lang itong ano, Rio de Oro Boulevard, you can almost go to almost all places dito sa CDO.
0: Talaga?
1: Sa labasan ng main roads dito sa CDO.
0: Oh,
1: di ba? Marami ka pa mapupuntahan, yung mga magagandang ano pa.
0: Kapoy lagi.
1: Yun lang. Kapoy lang. Pero for the health, diba? For the go, mga
0: person. Asya, sige, yung mga nagpapashoutout sa atin. O yung mga hindi pa nagsishare, mag-share ka nung live, kayo ng live natin, ha? Ayan, thank you po sa lahat ng mga nagshare.
1: Eto, batiin natin, Lola Lalang ng Hanapulan, Claveria, Misamis Oriental. Good morning, Lola. Thank you for listening.
0: Annabel Cabuyaon, Tabano, magandang umaga.
1: Ayan, magandang umaga din ng Gales family. Walang mintis. Ayan, sina Mami Elaine, Sir Nicolas, Sir Glenn, at si Ma'am Jeline. Magandang umaga na nakikinig sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
0: Pag hindi nyo nababasa yung mga pangalan nila at yung kanilang barangay, kulang ang araw ko.
1: Kaya nga, ako din.
0: Sanay na ako dyan. Talagang lagi yan. Magandang umaga ng Martes, mga sweetheart. Sabi niya, nakikinig po kami dito sa may Candiaville, Canitoan. Si galing yan kay Jean Garcia Candia. Maraming salamat po.
1: Ngayon, Candia family, maraming salamat ha. Ito rin si Mami Amy Balumadres, 1-2-sawa din tong nakikinig.
0: Ay!
1: Oo, dyan sa may barangay Kamamanan. Sa lahat ng mga nakikinig dyan, si Mami Roxanne, si Sir Lorimer Sakala, sa BBQ family at kay Mayor Miles, magandang umaga.
0: Cheryl Piñaranda, magandang umaga. Shoutout po sa inyong lahat.
1: Ayan, magandang...
0: Thank you,
1: Papa Roo, magandang umaga, Papa Roo. Oh, eto ha, si... Para na-delete ata ito. Especially to...
0: Sige, basahin mo.
1: Happy watching from Upper Carmen. Ayan, Zone 8B. Especially to Merlita Andoy. Actobario. Eldelbario. Ayan, maraming salamat. Hindi ko masyadong makita.
0: Si Dick daw, si Putot, si Taling. Magandang umaga. Lino po yung mata ko.
1: Naka-grade out.
0: Ayan, mga taga-Bayama, si Riau, Linlin Lago Roa, good morning!
1: Ate Lin, magandang umaga. Janice Campo, Olian Arnaso, ayan, Heart FM watching from Baraupo.
0: Uy, magandang salamat. Janice Corpus, Odian Aranso, magandang umaga, mga taga-Baraupo din to. And thank you so much for listening. Sian to, Kuya Sian, at saka kay Ate Princess, kay Dad Onik, magandang umaga.
1: Good morning! Oliver De Palco, magandang umaga. Taga-Indahag yan eh. At maraming salamat ha sa inyong pakikinig.
0: Tama talaga yung sabi ni Papa Roo. Sabi niya, pag ano, siyempre, gwapo eh. Alam mo naman ang ABS, pagwapuhan lang parang...
1: Of course.
0: Hindi ako sa ABS napunta, eh, sa kabila ako napunta.
1: Pero alam mo, lahat naman ng network, syempre, they would look after
0: Bago. Kaya pala ako napasok sa ibang...
1: Kaya ka napasok.
0: Kaya pala. Sabi na nga ba, tama yung nanay ko eh. Kapogi.
1: Na? Basta. Ayan. Magandang umaga, Mami Jeba Pupus. Ayan. Shoutout kina Jocelyn Eng, Mary Ann Arbanes, Alin Hamago, Roxanne Malagom, Christine May Salungayan, Josa Halon, Joy. Paano ba to? Joy.
0: To the Hoover. World?
1: Hindi ko masyadong mabasa. Ayan, mula sa Purok 5A Zone 10 Upper Carmen.
0: Ay,
1: good morning. Good morning, Mami Gemma.
0: Hello to Joy. To the world.
1: Mami, yung mangga mo.
0: Ayun, Ay, dinila ko na sa bahay ng iba. Si Bet, magandang umaga. Anong hiri niya yun?
1: Yan, magandang i-share yan.
0: Sablay tayo kahapon eh. Sige, di bali mamaya. Baka ngayon ang swerte natin.
1: Okay, Ito tama din si Papa, no? Nakuha ang traffic naman talaga. Ayun. Kahit nga dito, di ba? Ay, good morning. Ito kay Mami Roxanne. Shout out sa Olandres family, Alcolea family, Capio family, Macha family, Timbal family. At sa lahat ng mga nakikinig sa Carmelite Kabamanan. Good
0: alam
1: morning.
0: Mo, sa Maynila, ha, sa lahat ng mga hindi pa nakaranas nito, sishare ko lang. Kunyari, vesperas ng birthday mo ngayon. Di ba? Tapos nagbiyahe ka. Nadaan kang EDSA. Lalo na kapag rush hour. Vesperas ng birthday mo, ha? Babatiin ka. Babatiin ka ng mga tropa mo. Yan ba sabi birthday? Bag nakarating ka sa lugar na destination mo, lalo babunta ka ng... Hindi na, belated na.
1: Ay, may naalala ako.
0: Belated na.
1: Oh, may naalala ako.
0: Ano?
1: Na nag-greet namin siya sa loob na ng sasakyan.
0: Di ba?
1: Doon na nag-birthday.
0: Sa tanap sa tindi ng traffic sa Maynila.
1: Ay, happy, ano pala, happy listening kay Dr. Heart.
0: Ay!
1: Dr. Heart dash Heart FM. Follow, like, and share. Mga you sweethearts.
0: Know. Ano yung Dr. Heart dash Heart FM?
1: Yes.
0: Palike heart and share heart. Naman dyan. Pa-follow naman dyan.
1: Pa-follow naman. Mami Nympha Bernaldez, happy listening all the way from Tubigon, Maramag, Bukidnon.
0: Si Ina Roxanne Macha.
1: Ayan, oh, may
0: kamamanan. Carmelite Kamamanan. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Family Olandres, Alcolea, Capio, Macha, Timbal family. Magandang umaga po sa inyo.
1: Ayan. Sa lahat ng mga nakinig sa atin sa Bukidnon, kay Ma'am Merlin kahapon ng S. Gabi, magandang umaga. Thank you so much.
0: Abangan natin, a set of winners adding the Price is Rise Overload. Mananalo po ng bugas at saka groceries. Padayon lang, babaha ng bugas, babaha ng groceries sa araw na ito. Sabagay, araw-araw naman.
1: Diba? Oras-oras din.
0: Oras-oras din. Ganon tayo katindi. Ganon po katindi ang pagmamahal namin sa inyo mga sweethearts. Aras natin, isang minuto bago sumabit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. Ang hirap na may sipon. Hindi makabuhil. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arsiaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bajansira sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin balita.
1: Nel Arsiaga.
0: Ako naman, Mara Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Lahat ng bills due today!
5: Chill lang! Magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers.
6: G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: GCash G-Bills.
8: Search